0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbating. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Punaday? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Radio Magbating.

0: Radio Bad-Bad-Ting. Ting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkunayahay ang lawa. Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Tuluka Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bad-Bad-Ting-Ting.

0: Rádio Magbating.
1: Savon Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Savon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Savon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Savon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Savon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
4: You know, what's poppin', homeboy?
5: Hey, Mills, what it look like, baby?
4: You already know.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Maayong buntag kabagting o kabalkadas, aniya na ang daklit balita alauna. Gipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 ang 5 ka-adlong Regional Training of Drainers on Coconut Products and Byproducts. Ikan Mayo 18 hangtod karong 22 tuig 2026 sa Hotel Guillermo Pagadian. Tumo sa training nga mapalambo ang kahibalo ug kahanas sa mga partisipante sa paghimo o pagproseso sa mga produkto gikan sa lobby isip dugang panginabuhian sa mga mag-uuma og stakeholders. Sa opening program gipaklaro ni Mokles P. Buisan ang mahinungdanon sa mga pagbansay aron mapaligo ng industriya sa lobby ug mapadako ang kita sa mga coconut farmers. Kumusab niini ang pagsuporta sa coconut farmers and industry development plan na pinaagi sa mas epesyente ug inibatibo nga paggamit sa mga produkto sa lobby. Ginabati ang BBC daklit balita alas 9 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maayong buntag ganatong tanan.
3: BBC daklit balita.

0: Radio Bagbagin.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Skit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko ibatiyan. Nakahantod karo. Nagmimitin ako. Antod karo. Ayaw na ko. Unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisinta na kapin. Sabay na bis ka.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Plus.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahi si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balita.
2: Kabagdi-kabalkada, mayang bunta, ganyan na ang BBC Daklit Balita alas 10. Nanawagan karon sa publiko si Napsi Yoseka Isnaina Kato nga suportaran ang ilahang kampanya sa pagpagigbatok sa kapobrihon na humanasutag ang Zamboanga Peninsula nagunas tibuokan na suda. Matod pa ni Kato nga mahatagan lamang og solusyon na ang kapobrihon sa Zamboanga Peninsula sa gayon nga suportaran sa katawhan ang programang giimplementar sa gobyerno. Gidugang paniini nga ang Zamboanga del Sur ang ikaduha sa pinakapobre nga probinsya sa Zamboanga Peninsula human nga naguna ang Zamboanga del Norte. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Note 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sundown Plus Gold, mag 1 month na giyod, sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-angko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalkada may buntag, ganyan na ang BBC Daklit Balita alas 11. Gipaniguro sa National Grid Corporation of the Philippines nga mapalig-on pa ang serbisyo sa supply sa kuryente ngadto sa mga electric cooperatives sa Region 9 pinaagi sa regular maintenance activities sa ilang transmission facilities. Matod pa ni Chotimo Romel Ikaw, ang lead specialist sa Government Relations and Regional Affairs sa NGCP, kabahin kini sa ilang preventive maintenance schedule aron masiguro ang lig-on o padayon ng supply sa kuryente sa tibuok rehiyon. Hidugang panini nga mahinungdanon ang maong kalihukan aron malikayan ang mas grabing problema sa supply sa kuryente labi na sa panahon nga adunay taas nga konsumo sa elektrisidad. BBC Daklat Balita alas 11 ko si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balita.
2: Radio Bagting.

0: Taklos. Talawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helper sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Maskin shop na! Mugwa pa na ka, muinkam pa ka!
5: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw.
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mo-appeal sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Radio magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
1: Yes! Maayong adlaw na usab mga kahudyaka. Ah, mga kahudyakas, kahanginan, mga hanginon! Ay, welcome na sa atong programang Hudyakas Kahanginan. Siyempre, kauban na po ninyo si Lady Antonia. Mura lagi kagal ka lako ang awa. Mungkul ko kainog tubig, kunya soft drinks akong giinom, ay ako ni sulod. Ay, maudi. Si Piyata na ako eh, mumalagin yung tutunla na to karon ba? Sige lang, kumusta manintawon mo karon na taknaa mga kaudyaka sa tuwang mga naakaroon nagpahipi na sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio. Malabi na gyud sa tuwang mga kaubanan diha nga naghikay na sa ilang pamahaw. Ang uba naglihikay sa ilang paningudto. Ang uba naghikay sa ilang panihapon. Ang uba nagtakang sa ilahang pamainit. Ang uban way paki. Magulat lag tunulan. Ang uban mga kaudyaka karon naghulat lag hungitan. Sana all ay mohongit. Grabe po kaay na ba? Grabe ka bibin na ba kay hungitan pa man. Ay, shoutout ya kaninyong tanan ha sa tuang mga o kamulo na o gabiyahe po papauli sa ilahang tagsa-tagsa ka mga lugar. Ang uban kaprepara para sa ilang pag-adto sa ilang mga trabahuan. Ang uban po mga kaudyaka, kamulo na o relax-relax karong mga panahuna. Kung unsa man inyong gibuhat diha, kung unsa man galing mga kaudyaka, inyuhang mga ipang sideline diha. Ayaw mo mamauli o ayaw mo mulakaw. Shoutout di kaninyo sa itong mga nanay, mga tatay, ha? Sa tuwang mga nahimo na ning kauban sa ilahang mataga-adlaw nga tulumanon. Ang uban mga kaudyaka, di man punta na na, di man punta sure. Di sa takasiyor mga kaudyaka, pero sa mga tanan nga mga gapaminaw sa itong programa, unyan anda na nila ning programaha. Unya unsa may oras ta madungog. Shoutout ya kaninyong tanan. Salamat kaayo ha. Ay, sa ito ang mga chikiting! Sa ito ang mga chikiting, mga mag-igsoon, mga mag-igagaw, mga apo, nilulog-lula, nga imbis si Lulo, raog si Lula ang imbis si Lulo, raog si Lula ang kuan mga kaudyaka, ang kapaminaw, apil na mga apo. Oy! Karong adlawa mga kaudyaka! O karong adlaw ako gining di ginin ako palampason ni atong programa nga di na ako ni igrit sa kahanginan. Labi na sa akong programang Hudyo.

madilalim, oy. Oh, kanang pareha sa ako ga silent og MC, MC kasal, MC og birthday. Unya. Oh, nalipong tagalit, unsaon pagkalipay sa mga kinasal. Imbes excited na sila sa ilahang honeymoon, wala na noon na dayon kay nabalaka na sa MC nga nalipong. Naalaan na, pagmabdos kay burot kay tiyan. Bitaw, ang kaning Verticure capsule ha. Oy nindot kayo ni siya labi na gyud tong kawadan bitaw kag balanse. Oh, usay ka bantay mo? Di lang usay magud ka inyo nang ipagkawalang bahala magud mga kaudyaka ba? Kanang kapasagdan ra ninyo ba? Muyunda mog. Ah, okay ra man ni, nani ra man ni, wa guro kulang magugkog tulog. Ay nani ra man ni kanang wa pa magugkog ka pamahaw. Aw nani ra man ni kanang nala man gud tamakan nga di mao mo nang na loose break ko. Ay, pero di gina mao mga kaudyaka ha? Oh, pagpa-check up, unya tanawa, balansihin na imong kaugalingog, gibirtigo ka naman di ay diha. Ha? Oh, dako gamit ang Verticure capsule tag 18 pesos. Gikan kini sa Nature's Marketing, Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay ba? Ngalan palang daan ba Nature's Gift meaning kung bisaya na ninyo gikan sa kinaiyahan. Ba? Gasa sa kinaiyahan, Nature's Gift. Ah, chada ba? Ah. O, kanang inana siya. Magay kay nakabertikyo capsule na statay. Maminaw siya sa itong programa, di na siya kakalipong. Mukatawa siya sa una, mugunit pa man siya sa iyang tungkol, kaya malipong pagkataon-taon. Ah. O, malipong nga. Mauning si Lambert Saudiaka. O, basta kay, mauning 09-97-765-9923. I-text lang na ninyo kay ay lang mo gumug kakapoy mag-text matag-adlaw, matag-buntag unsa bang orasa mo mag-text kay wa may problema mga kaudyaka kay mabasa ko mana. O niyabi ninyo oy, shout out si Ate Bebeng Manatad Pera, si Ate Maria Arvilla Cajis. I-shout out na to niya itong mga ito ang mga OFWs mga kaudyaka. Umayingon sila Antonia, maminog yapon ni si Emo oy, mura mo po na panggira na imong baba. Napunta ay kitawag Memo Smart Syrup kaning mga bata. Tagaan na itong pagtagad mga kaudyaka, ha? Kanabitawag inyong mga anak. Kanang mga anak ba nga nag-edad o 1 to 12 years old, din siya mga kaudyaka. Kaning Memo Smart Syrup. Makatabang kini aron mas dali, makasabot, makarecall sa gitunan, mas maayong performance sa iyang pag-eskwela, sa iyang pagtuon. Unya imong anak, ipapilapila ni mo siya agbantay sa inyong tindahan, kabalo siya manukli. Kabalo siya mo hatag og unsay palaliton nga gipalit sa mga kanang mga unsa na customer, di ba? Oh, kana siya tabang mana. Di man pangkuan sa mga bata, pang torture sa ilaha nga gipatrabaho ninyo sayo. Para masairan sa mga bata ba kung unsa kalisod ang kinabuhi. Imo Memo Smart Syrup na inyong anak kay usa gid na gikinahanglan sa pagkakaron. Para abtik og bright ang future sa inyong mga anak. Ha? Nakuha nyo ba ang sinasabi ko, mga kaudyaka? Pila man ang Memo Smart syrup. Kani siya, may butilya man siya kay syrup man. Oh, taga 200 pesos per bottle. Di man mo balaka? Oh, ngano mang ikuan ninyo? Ngano ang ikwinta man ninyo kung ang nahurot inyong kwarta, kung inyong ipalit para sa inyong anak? Labon bitaw, Spirit of Douglas o bisyo? Dali ra kay makabulhot diha. Dali ra kay maka whole bot di ay bull hot naman ako. Ang kaning Memo Smart Syrup nindot kay ni siya mga kaudyaka ha. Oh, kay kabalo ba mo kani siya? Para nindot ang performance eskwelahan onya attentive aw ganahan maminaw sa klase og maminaw si imo imong anak. Di hiwi-hiwian ay imong baba. Di ba inana na siya kung alerte mo gud imong anak. Nindot iyang pagkaon, nindot iyang panguna, samot na nindot iyang pagtulog. Ha, munang ka ng mga misis diha, kana, di ba, wala man tay, kanang wala man tay balon karon sa itong anak. Pila biya takabulan nga, di na to balunan na itong anak. Pila man na inyong balon ihatag sa inyong anak, ibutang talag 20 ang adlaw. Gamay rin ka ng 20 ang adlaw, gawas kong dool rang eskwilahan. Kanya tag 200 per bottle, maning Memo Smart Syrup, di, ibutang talanggon nga naghatag ka og kanang balon sa iya sulod sa napulo ka adlaw. Imo nang gipalit og Memo Smart Syrup.

0: para man apakwintag o din tawon, no? Eh.
1: Nakakal.
0: Murag yapong kag naghatag og balon sa imong anak, pero gipaagi nimo og bitamina. Tama ba ako? Oy, shoutout sa Antonia, oy. Antonia, shoutout nimo diri sa tungawan sa Buang Sibugay. Sa kumakauban, Mangubat, Lorelay, Bahian, Keza, Jama, Francine, Robert, Mercy, Suping, Kankan, Zyril. Zyril, Christina, ang naga-shoutout sa Elisar Pundulan, tungawan sa Buang Sibugay. Special greetings, Susana Almonte, my love, sa Masbate, from Loloy Anita. Sana all. Shout out diri sindangan sa Buanga del Norte, Kati Jane Diaini. Shout out ya kaninyo. Ingon man Little Ledesma. Nursing si Mela, Luz Villarejo, Flores Michelle, Cominguez, Ronel Trayas, Kibatang, Aljo na Mukatkats, Pagadian, Kuya Jams, Wenceslao Takraw, shoutout, ingon man ni Jerry Punlaon. Lady Antonia, lakman lagi ang product na Nature's Gift Purple Corn Deris Butika Sindangan, Mix ni Smaras. Kasindangan, murag na, may sindangan. Butika sindangan. Ay sa ha? Naoy. Ano tong sindangan diri ha? Nakabasa mo kung sindangan diri perti may daghana gid aning atong kuan na. Agan ang dapit nag sindangan kuya? Sa Buanga ba na kuya? Di soda hindi ta kami muray sa mga lugar oi. Shout out ya kaninyo. Sige lang kay kani bitong mga gipang text ninyo. Ma-forward mo pud nako sa kato bitong katog yung siya mo reply bitaw sa mga kabahin sa inyong mga kuan. Kipang forward man ako inyong mga kuan, kaya mong pang replyan mga kaudyaka para di ko ikong maglisod kamulo kong programa og scroll aning papel mga kaudyaka, galisod ko gunit mga kaudyaka oh. Shout out Lady Antonia. There is Purok 7 Gapasan RM sa Buanga del Sur. Janely Kundiman, shout out ya kanimo. Hoy Shunan Grim. Shunam Grim. Oy, naunsa naman in town ni si Shuna? Shuna! Naunsa man ni Shuna Ilibira na minaw ka sa kong programa? Naabot na ikodya ka ron sa kuan? Okay, kadapit Shuna sa New Zealand o sa Thailand? Sa Natoyland, New Zealand o... Okay, kadapit Shuna? Shout out, haha, listening from Kasisang Antonia Bilarnaco. Pagtarong ba na ka ni uli kag Kasisang o na ka just New Zealand? Bitaw shoutout sa kong mga amiga, mga kaudyaka nga tuwa in towns gawas mga kaudyaka. Uy, wag yapon ko nila makalimti kay ilang makita dito mga baka diri pod sa FB Live yang kita mga kanding man pod. Munang di kay sila mo problema mga kaudyaka. Ha? Shoutout ya kanimo Chonang Green.
1: Nakakaloka.
0: Magjoke sa ta mga kaudyaka be kay naglibog magkuaning papel nako diri be sindangan ay sindangan.

0: Joke time! Kaninong diplahan, kaning ginomon diplahan sa buwang kasibugay, murag naapo dire. Ah, kuya, kaning nag-text bitaw, ah, naa o. Ah, kaning nangutaan na dias diplahan sa buwang kasibugay, naatay, kuan dia, naatay pharmacy dia kuya, kaning Carfilos Pharmacy o Vem Pharmacy. O ha, o ingon man na A&G Pharmacy. Mag-joke sa ako. Kaning nga joke gikan ni Inday Dagwas sa Mati, Davao Oriental. Mauni ang joke, mga kaudyaka, mga suking tigpaminaw o mga sukong tigpaminaw. Nako no stonyo, stonya. Ingan ko nung tonyo.
1: Ay, day tonya. Naunsa man in taon ka day tonya, oy. Grabe, hapit naman ko pag mag-unom kabuwan nagsigig pa itoy-itoy ni mo. Siyaro di ka makapansin.
2: Nakakalok.
3: Hay, saan sa may pasabot ni mo nga magpapansin?
1: Grabe naman po kay ka, oy. Kabalo man ka kadugay na kung nakagusto ni mo. Grabe po ka kamanhid, oy.
3: Hoy, wa man ka nag-ingon.
1: Ah, kailangan gyud mo ingon pa ko. Klaro anang. Sige, sige, di na ta mag-away. Pwede ko manguyab.
2: Nakakaloka.
1: Hoy, datanawa mo gini ako. Mo ang man lagi mitingog lagi ha. Ingon ko ni mo tunya ba? Pwede ba manguyab?
3: Hoy, kabalo naman ka sa akong itubag, anak, diba? Imong pangutanon lagi akong papa.
1: Sus, grabe po ka. Ikaw din mo desisyon sa imong life.
3: Ikapilata naman kay kagiingnan. Kabalo na ba ka sa rason to niyo? Imo yun din pangutanon akong papa.
1: Hoy! Mangutanan lang ko sa imong papa. Pwede ko manguyab sa imo.
3: Sumala ni mo.
1: Dobe lugar be. Oh, nakita man po sa imong papa nga dugay na nakagusto ni mo. Eh, dobe lugar. Ay, saba. Mangutala gid lugar ko sa imong papa.
3: Ningo na gani ko.
1: Dobe lugar mangutana ko dobing musugot imong papa be. O pwede manguyab. Musugot lugar siya, mangutana kung pwede manguyab. Dobe lugar, musugot lugar to niya.
3: Aw, maayo.
1: Aw, say maayo.
3: O di, kung musugot siya ni mo, di, kamoy pag-uyab.
1: Dahin na ni mo, ay.
0: Maulagi.
3: Di, mas maayo, okay. Kung masugot siya di, kamo'y mag-uyab. May mag ako'y nagsugot na imos niya man.
0: Namo na ginay problema mga kodyaka, huwag ito'y mahimuan na. Ayaw na lang pugsa kuya. Hulata na lang ang... Lisod lagi diskarte mga kodyaka kung wagi ha. Pag-inom na lang kuya be, og Mimo Smart capsule kuya be. Nindot makinig Mimo Smart capsule. No, para magwagtang na imong mga panguna-una diyang kalibog. Abi ninyo, kabalo bitaw mo? O kung ang nasod, ang namuno, o ang inyong mga lugar, inyong mga kabaranggayan, kanang, kung atong gipili ng mamuno, maimu dala ba? Kanang kabalo bitaw siyang tanaw sa kalisod karon, makapangita yung nagpamaagi. Makapangita nagpamaagi nga unsaon, unsaon pagsulbad sa mga problema. Tinuod bitaw? Tinuod na. Kay mo ganing gipili na nato unya ang mga nagdagan pod karong mga panahuna. O naguna-una na sila nga mudagan kay abot lang basi nagipadamgo silang malita. Irang uban gusto magyog serbisyo. O muna siya nga, kita dapat bright na tasunod mga kaudyaka sa pagpili. Kung kinsa ang ato ang pilion sa imong gipili. Muna magmimo smart capsule ta. Oh, ay, pag-ingon tatay nanay nga adi, nakuha naman ko mang iskwila anton niya, anong ipamimo smart capsule pa man ko nimo? Ay, ginagamit ang atong utok. Matagtak na, ginagamit ang atong utok. O, para na predictable, magpabiling alerto ta. Oh, dabi lugar mag-survey mga kaudyaka, na i-survey niya.
1: Ay, mag-survey yung tami, naamoy mga appliances.
3: Hoy, nami dagan appliances, nami TV, nami rep, nagin mi dagan appliances. Ngano nang utang naman ka?
1: Ay, di de kakapasar sa ayuda, dagan naman ka kwarta.
3: Hoy, ay sa inutang man
0: eh! Ah, nanginambog talaga tag appliances. Huwag ka kabalo nga ang nag-survey sa imo, katuro man na yung mga pitos de yung isurbihon. O niya, mubito na nakamimo smart capsule ka, kay para makauna-una ka, ana. Okay, para sharp ang atuang memory. Shout out Antonia RG Tony Bildo. Oh, shout out diyan kaninyo ha. Ingon man ni oy Cruz Jess Rodriguez naglarog-lanog kadiris La Union La Libertad gipakusgan gid namong radio. Oh, kaninga Nature's Gift Marketing Corporation tanan nga mga produkto mapalit sa nagkadaiyang mga parmasya. Pangutana lang mo mga kadyaka kay dinha kung memorize ang mga parmasya. Pero kung gusto gid ninyo nga oh, mangutana gid bitaw particular kung asa gid nga parmasya diyan sa inyong lugar. I-text ni ninyo nga number kay mo ni siya'y hotline sa atoang Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, para makatubag siya. Oh, makatubag siya kung asa man galing inyong mga pangutana o unsa inyong mga pangutana kabayan sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-text ninyo or kontaka ang Sir 917-177-4630. Sir 917-177-4630. Oh, sa katong gusto nga mangutana kabahin sa atong Nature's Gift Marketing Corporation products. Gadi pa ulahi kaning gitawag nga Nature's Purple Corn Coffee. Oh, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani pud siya. Atang way ganan mukaon og pamahos buntag ba digin mo mabalaka kay labi na tong di mukaog ganon. O natay Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy og taas og antioxidants. Pwede kay kapulis inyong pamahaw, pritado pag inyong lawas bisan nakapamahaw ka na. Kunya dinhi siya ordinaryo nga kape, kay naman siya mangustin. Kaning mangustin natural anti-inflammatory man eh. Makapaminos manis kasakit og gubag sa lawas. Unya na paginit siya gitawag nga makapanindot para sa tong immune system og pamanit. Apo siya barley grass. Source niya sa fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion. Unya, detox pa gid. Maayo gid ni sa tong tiyan. Unya, say para sa blood sugar po ni kay na siya stevia. Ang gigamit nga kanang pampanam is natural sweetener ning stevia. Oh, low calorie pag hindi nga kape. Nakoy nabasa din nga shout out ganina mga kodiyaka. Pero lahi yung shout out. Kaya yung shout out. Laban lang kunos life, Antonia. Shout out lang mi dire. Nawad-a nagtrabaho tungod kay wanay kasweldo among amo. Nagrabi ba? Nani nakalisod karon kay nay mga kumpanya or nay mga unsa tawag ana, nay mga negosyo karon mga kodiyaka nga hinahinay nagsirado. Tungod sa epekto aning kalisod karon. Munang kung ikaw nasulduan gyapon kagtarong sa imong amo karon, naa gyapon kay matrabaho matag adlaw, mumata ka mubangog sayo matag adlaw unya na kay trabaho, dapat ginanimo pasalamatan. Kaning Nerplex capsule aduna iya katong giingon ako nga vitamin B1, B6 ug B12 unya makatabang protector sa maintain na labi na gyud bitaw para makalihok mog normal ba. Komportable mo adlaw-adlaw kay o, kani bitong Nerflex capsule? Protektaran man imong nervous system. Protektaran imong nervous system. O niya, nakanindot pa yun kay katong mga binhon ninyo, mga kamot o tudlo. Oy, salamat mo nagkita yung oras. Siyempre, kining ang programa. Gatod ka na to sa Nerflex capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Memo Smart capsule, Memo Smart Syrup, o Verticare capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, rock, rock, rock, rock.

Drakas, programa nga mulingaw. Ug magpakatawo sa tanan. Ug magtang sa kalaay. Ug mga kamingaw. Kaadrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan. Ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: is for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Pinitin sa tokong pinagram, akin ang Uncle and Raka. Ikaw ba si Inday? Garutay! And sa Dossid! Yes, nang-tag-nansman tayo. Yes, sa Odo na ni Aino, di ba? Yes, we have a caller on the line! Nataga na tumig na ganda itong caller on the line. Hello! Good afternoon! Yes, may Odo na ging. How are you? Kumusta yung mukha ito? Hindi anang ga.
3: Pwedeng inita ka ayo Inday Garutay.
2: Agoy, mo ulang ginayon na unya na riunto na ka.
3: Wala ka Inday Garutay kay hapit na mapuko alas cheese na makaw ganiha.
2: Bao di ay, ginoo ko. Yes, dear, go ahead sa mga greetings niya lang kakinangan na rin na diri eh.
3: Wala ka rin mo Inday Garutay, maayong uto sa nang naminaw parang sa DXBZ Radio Bumping ang 756. O nga, 16.3 FM ang DXA, mapatalang rakas lang ko sa akong best friend ni Jun Man Manisa niya sa may pagkiman sa Miguel Sambonga del Sur. Nang may Luigi Bungani diya sa diya sa may parang gagumba pagadian city o kang East Chavis diya sa may Bulawan pagadian city. O kang Robin Serio Gamotin diya sa may Josepina Sambonga del Sur. O sa ako po mga friends on air no, nauna ni Almera Ruiz, Jimilce Ruiz, Jeneline Homatig. Kang MG Carpio diha sa may Cotabato, kang Kuya Enting Carpio diri sa may Tikuma, Pagadian City, o kang Sinister Candia, kang Aisa Maghanoy, o nilang Ati May Candeles, Kati Villasis, Jennifer Saga, Ronel Sasco, Rose Kilayo, Gabriel Gabriela sa Murabe, o kang Jick Meparanom, o kang Ate Eva Magpulong, o Marlene Aquino. O bilang May Di Mayo, James Cascada, Jandre de la Serna, Jusua Paswagi, Robert Olipos, o kang Jerome Pagalan, o ni Tom Cruz, kang Marian Dawis, o kang Ate Lovely Joy, o sa mga Tagalugon, Pamili Cagayon, Pagalaran, Clarin, o pang Ann, Malmes, o Albano, o sa mga namukadkat pamili. O mo request ko, Ibe Garotay.
2: Yes, also ba niyo yung request lang din?
3: Kuhan ni Ray Garo kaya itong Alpha Kukak.
2: Ah, si Alpha Kukak.
3: Alpha Kukak o Kuhan ka ng Pamela Wan.
2: Okay, si Alpha Kukak o Pamela Wan. Why? You know, I miss this one, Pamela Wan.
3: Lagi, kay mga pang 90s lang guna nga kuhan ni Ray Garo tay.
2: Okay, more than eh.
3: O, salamat kayo dahil ni Garutay, ang nagpakalan ratang, hindi ka ni Archie na mukha sa tanong kabinig sa may pagalian city. Salamat din ni Garutay, God bless and amping.
2: Yes, thank you kayo lang ging Aljun na namukad ka from Pagadian City. Nagkakay salamat sa iyo magmaminaw ha. And also, hello DJ, good morning! Jan Velos de Ainir, taga Alubihid Misamis Oriental. Nagkakay salamat lang ging. Thank you kayo sa iyo magmaminaw din as may Alubihid. And also, palabiyog ko diri sa nituray ni Mel og ni Paul nga nag-survey og dalan. Salamat kayo. This is coming from 1945. Yung agas alas sa cellphone number. Ano ay? Anyway, sa toa mga naminaw din na karon, you are wed and die. Garutay sa toa nga programa Kalandrakas. Kau ba si Inday Garutay din na sa 106.3 Bell FM. And now, sa emo ka sa toa ang EM band at DXBZ Radio Magting. Sa to ang mga mag-purchase ha, muambit sa to ang grasya o mga panalangin alang sa 9 PM draw karong adlaw. So alang sa mga mag-purchase sa to ang product ang gamahan at kibulungan ng target line superfoods pero din ang target line power scent liniment oil for just only 1,200 pesos lamang ang itong usa kaset na naman ay 1 battle sa target line superfoods pero din ha, kauban ang 2 ka battle sa target line power scent Lenimet OL VIP transaction na dahil inyo ang transaction. Alas sa to ang mga interesado, i-text lang inyo ang pangalan, address o inyo ang contact number sa 09380028888. 0938-0002-8888. We have another caller on the line. At agad itong magdagad. Hello, good afternoon. Yes, hello.
4: Yes,
2: good afternoon, Doing. How are you? Kumusta, Doing?
4: Ay,
2: si Loverboy,
4: Diday.
2: Ha? Si Loverboy. Ay, Loverboy! Sige, kalandrakas di alangging kay nanganal na.
4: Ay, Kuya Juan, magsasabi. Ay! Pagkalarakas na,
2: no? Yes, dear.
4: Sige, salamat ka dahil. Nauna, may kontrol ni Manada. Yung isa ka kami na dahil sa 106.3 Philippine o sa Radio Banting. Maayang uto, maayang pagpungitaw sa kanan. Then, magpakalarakas na ko sa akong mga friends. Like God ang Batal, kay Joy Joy Batal, o kay Pinawa sa Yung Samis, kay Lydia Kat, Mr. Kat, Mr. Kanda, sa may mahayag. Yan lang siya sa may Dumingan, o kay Lonely Girl, ang pinagagwapa sa may Ulotanga, sa Buangga, Sinumbagay, ay,
2: Sambuangan at Bugay. Hadaan na! Sambuangan at Sinumbagay!
4: Kanalang dahi, marikoy susong dahi.
2: Sige, go!
4: Ako at dahi, Malunggay Pandesal, walang halong
2: imbitan. Ah! Malunggay Pandesal! Okay, mora ni!
4: Yes, dahi. Na, dahi?
2: Oh, dara.
4: Sige, salamat ka dahi. Alright. Kapalang ratas, is milagir boy, din guwapo, pero seryoso sa may video city.
2: Salamat kayo, thank you. It is now 16 minutes human makalabay ang alas 12 antak na sa uto. Sa pagbarayin sa toang programa, here is another set of music. Alas ato ang pag-enjoy this very afternoon. Dininang sa 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandtown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
5: Shelani sa Mati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandtown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandtown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandtown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandtown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandtown Plus Gold ug Sandtown Vitamin C.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkaidara na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik ug palit sa tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, mauli an man ko. Kana capsule.
3: Ikapila man mo si Imnon.
4: Sige, tatlo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwa nga Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kon sa kuan oy diabetes. Kani ho, pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
3: haplas nagagamit ko haplas sa nay
4: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko Susima Dagsaan
3: taga asa
4: tan after lima to
3: unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
4: dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
2: mga ka Paragis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy na sige galimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
8: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gahop po nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man jud ang akong ibati. Nialibyo gyud do nagiya alibyo siya. Tinuo jud ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra gyud. Delphine Hitiso Perpidan Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon herbal capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection,

weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sama tagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usang ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulog ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Waki, oras na. Ay, pero man may lita sa itong programa. Ang kalan rakas. Ikaw ba si Inday? Ganun tayo. Nagkakay, salak pa sa iyo mag-ubay. Nasta na na itong mga nabino din nagkaroon. Nabino sa mga always here tuning in sa itong programa din hilang sa 106.3 Bell FM and simulcast with 106 DXBZ Radio by Feed. Thank you, kayo! Alas 12.53 na yun! Daga kayo, salamat sa inyo pagpaminaw, mga higala, mga silingan. Sa mga kabilkadas, mga kabagting. Thank you, kayo, mga silingan. And hang on tight sa toong next program around 1 o'clock until 3 o'clock in the afternoon. Gikan sa toong pagsayaw-sayaw, ari na punta sa toong mga love songs, sa toong mga mellow music at exactly 1 o'clock. Hangtod, alas 3, antek na sa hapon. Yes, of course, sa to ang mga naminaw din nagkaroon nga gusto mag-avail sa to ang product package sa Target Line Superfoods pero rin nag-Target Line Power Scent Lenament Oil inyo ang buhaton. I-text lamang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09380028888 09380028888. Alas 12.54 na. Nagkakaisalamat sa inyo pag-ubahan. Hagdunog mapuhon. Same time lagi hapat itong aras ang tagnas sa to ang programa Kalan Rakas. Alas 11 ang tagnas buntag. Hangtod ala una ang tagnas sa hapon. Dini lang sa 106.3 Bell FM. It's simulcast with our EM band and DXBZ Radio. Bating! Bye for now!

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin shop na! Mungwa para ka, muin kampa ka!
0: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya?

0: Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Sa atong managuban sa programang tudling sa mga garay. Atong kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabalo ka na, pareha rin na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha ra ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Yeah, oh. Dahil dyan di ko nanawag ba. Oh. Dito mi sa tama, si anang buntag niya, oh. Na ni uli isa mi kay naligo o nanlabak, nagsalib na ana ni abot ang katong Wonder Herbal Oil.
2: Oh.
1: Ay di aha, pagkahapon niya wala naman, oy nahurot naman.
2: Nahurot na. balik-balik lang kay naman mi mga sales agent diya. Ranis na ba?
1: No, mayroon saan na mo bilisa. Agunay dyan mo, bilisa ka ng lupos pharmacy.
2: Oh, wala kusong
1: diya nabutika.
2: Ah, hagunoy. Oh, sige. Amo na nga pagbutangan diya.
1: Abi ni mo ya, nakaman din niya ika testimony anak. Akong pag-umangkon niya ba nga ka nang katong akong pag-umangkon, ipalit sa daana, ang iyang kandil na gibugno sa tulok bukiro, abi niya mamatay.
2: Uh-huh.
1: Yan gibubuan niya ng Wonder Herbal Oil. Naayo niya kandil.
2: Naayo? Gibugno ang iyahang?
1: Ang iyang kandil na ganang damay, pag wala pa malutas, gibugno sa kanang ulo batok kairo, lima batok kairo. Mm-hmm. Ito niya sa gula, di niya patay niyang kanding.
2: Mm-hmm.
1: Saan ka man niya, kanang, yang dibubuan, wala na lang si Kukawili siyang herbal katong wander.
2: Mm-hmm.
1: Yan na lang dibuhos.
2: Mm-hmm.
1: Niya ka na ayaw dito nga kong kanding din. Katulad yung aplasya niya karoon.
2: So, nakaayo ang Wonder Herbal Oil sa inyong kanding. Oo. Human gibugno sa mga ero.
1: Gibugno sa ero. Nga paabi niya matay yan kanding. Wala na lang. Yan naman gisapang kung gatulay naman niyo. Kini mo ba ang kuno Wonder Herbal Oil? Kanya pa, walang sila yung naunaan.
2: Mm-hmm. Kinsa gani, pangalan o kumplitong address?
1: Daday Briones, Talapulabang, Agunoy, Daba Bisto.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, epektibuha eh. Ay lang mong kumpiyansa kay sa market ron, ay nani mong gina, basta daghagbunga ang mangga, kalingawan mong ginaglabay, no? Labay bato, ana. Ingunana ang Wonder Herbal Oil. Kano mo bang namunga siya daghan kay grabing daghan ang gustong bugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito kay may gilaging gamiton ang Wonder Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon. Pastilan, gid po ning mga tawhanan. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang, kinanglan inyo ginang liliun o tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil. Kung naimarka niya, manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film, unya white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo, biyadain mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mauna diha, mga pinalanggan di paminaw. Kanang atong Wonder Animal Vita, labaw na. Ito na buhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vita. Ha? Oo. Tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske na tambok, baga kay kunod. Lami, ay, lami humbaon. No? Oh, aniya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Hello, kinsane?
4: Analo.
3: Ginuyuran, Valencia. Okay, unsay problema sa baka nga nagpalit mong Animal Vita nga inyong gigamitan?
4: Ayos siya gakaon, tapos kanang magsigibito siya o kanang

0: kadili kay gakaon ba tapos ang unta bitong ibsya mo ito kaon siya yang
1: din ah dayon
0: ko nga kanong kay sa kadmi kanin mo og animal bite na nga tong baboy
1: ah
0: mo to nga gigamitan nila okay ra man sa tulo ka bulan nahali na siya ang ako ang ika-istorya nga magsulay na sila para pareha sa amo ang nakabaton sila og maayo nga kita. Dayon, pambuksad ang ilahang mga hayopan layo sa mga sakit.
2: Amitig, Juander Animal Vita, prosigurado niya. Juander Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Juander Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? At testimonya na gamit sa produktong Juander Banaba Plus.
3: Kuan mga lingay pagpangihi ba itong unang wapakit ani, lisod kong pangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sige pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige na kong kapangihi ana.
4: Mm-hmm. Then karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
3: Daghan na.
4: Di na ka mabilar?
3: Dili na ma'am. Basta sa isang gabi, ikaw sa naguguha ng mabangon, ma'am.
4: Sa dako kay gikatabang ang Juander Banaba Plus na imong pagpangihi?
3: Oo, oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
4: Mm-hmm. So, ma'am, on sa imong ikasultis atong mga naminaw karon?
3: Tanang mga naminaw karon. So, gamit mo ang Juander Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
4: Okay.
3: Tanang-tanang naminaw dali sa barangay Bunbunon Seattle ni Cruz Oriental. Gamit mo, ana.
2: Unana, kanindot ang atong produktong Juander Banaba Plus. So, di ba? Shout out Kuya Carl sa akong mangod sa kabatagan si Dudong Akain. Mga anak, kung diya sa Aurora Poblasyon, sa mga Manatad Family from Nunoy Akain. Si Jun Juni, taga Valencia, pag-aray ko sa Estrada Family. Pair June kog number, babae lang, 18 to 25 lang, 0935-112-1072. Karay ko ang Lula Gunding og Inday Tunit, ang nagpag-aray diusa sa Buanggita ni Cruz Oriental. Pag-aray na ako akong baby girl, Realyn Darit. Akong pag-umangkon, Maika, og akong banda nga si Rix Darit. Nagpag-aray si Joy Darit ng Kapilan Libak Sultan Kudarat. Ngaray na ko, Kuya Carl, sa kong asawa, si Anan Bacos, sa kong duha ka anak, kong og kikay diya sa Tambungon, Pantukan, Davao de Oro. Nag-greet iyang bana, Jun Bacos, na karon sa Dugmanon, Batubato, Davao Oriental. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata, bago na tao, taman 1 year old, o niya, di kay hingatulgo ni Vitron Drops na, kay ang nyo naman pasangin lang na, kay nagkinabog na eh. Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao, taman 1 year old.
5: Ato sa ding pangalan o kumplitong address, ma'am?
6: Ay, ako dahi si Saidi. Ngayon son, taga Proxinco, San Miguel, sir.
5: Proxinco, San Miguel, Manolo Fortis, Bukidnon.
6: Yes, sir.
5: Okay, sige ma'am. Unsay atong na-experience sa paggamit sa Vitron Drops?
6: Ano po, salamat siguro, sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan, sa iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Gikan sa inig mata niya, sir. Kung dugay ni mo matatag buta iyang pagtotoy, magyaw-yaw siya maayos, sir. Bagot-but, hilak.
5: Masuko siya.
6: Tapos, masuko, sir. Grabe lagi. Ang una-una, kung napanibot, pero nasaba man din sa kuha, kaya dugay lagi mahatag yung pagtutoy.
5: Pila na nakabulan, ma'am?
6: 4 months na, sir.
5: 4 months pa?
6: Oo, sir.
5: Kabalo na siya magyaw-yaw?
6: Oh, grabe. Tabira akong gigbabalag, sir. Kaya mga silingan lagi na ako din, sir. Nang gabi taong buyagon, kaya grabe na ako kay katabira akong baba. Salamat ko sa Vitron Drops. So, ganyan mo, sir, nga, bagong gawas na produkto. Pagsaumpo sa uban po nga mga bata nila, sigilat, paghawaton ta mo nga magpalit mag Vitron, kay maayo, dugay nga produkto, ng Vitron Drops.
2: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito, diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo, kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, uniya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
7: Ako si Roselyn Barbon, taga Barangay Fatima ni Sir Diri sa General Santos City. Dako kaya kung kalipay sa pamunang

0: Nga, di ko nga, gusto ko mo-testimony ba about aning citron syrup nga gipatik na ko sa akong anak kay tinawag lang dili sa panghambog. Akong anak, kung ako na ko di pa tumar og citron syrup. Ang vitamin anin ko hagid ka classic, dili pa citron. Karong kay, maraman siya dili ka kung ang sumbake, sige nga kung sakit-sakit. Kaya magsigil ko kasi kasi baki, nahibulong ka ng batang asin, bastante man sa kaon. Pero kining hapuon ni sir ba, hindi ka sa sulahan kay labi na bugat ni iyang bag nga gipas, ano yan niya. Pag-abot niya sa pressure, maraming luspag siya sa niya, bugno kay singot niya. Dali ko sakit, dali obhon, dali sipunon. Nag-uol kayo ko, sir, kahit. Ang sorti sa doktor, allergic ko na sa abog. Salihang, kanunay ko, aminaw aning sa radyo. Kaya ko kayo kung kalitay, sir, kahit. Naratay sa radyo ang citron syrup na ipatik na ko sa kong anak niya. Pero, sir, kaloyan sa ginoon, sir. Dili sa panghambog. Wa na siya mong kita kita kong anak, sir. Lani, kayong lawas sa kong anak. Hugot na kayo ang iyang unod, iyang bukton. Ang pining, dana ang kaon, sir, o ang iyang tulog. Unya, wa na magsakit-sakit, sir. Bako kayo kung kalitay, sir. Kaya ang pasilbaran dito kong kuan. Citron radyo, o. Magpasalamat ko sa citron product, sir, ha? Nga, namugna din sa uing kalibutan nga. Nakasuy na po, pigtabang
1: namong mga katawan. Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupon para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamit. Naminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron tablet.
2: Ako si Renato Sinya, taga Tiluma, Pagadian City. Efektibo jud ang Vitron tablet kay katong ilantan ko dili man jud taganahan mo kaon. Inginom ko ato mga duha ka adlaw tulo, higana na akong kaon dayon. Kami pod akong tulog ba sa magabi na nako iinom kay tulgon mata og buntag na toy limon. Gumikan sa tambal nga Vitron tablet. Efektibo jud og salamat kayo sa inyong mga produkto nga gipanalanginan jud sa Ginoo.
1: Salamat gud sa kanunay paggamit. Kuya Card sa Tamyawa kami diri sa Balay ga pamati kag Tamyaw kuman si Jocelyn ga pamati aliado Idamli Idamili si Dantes aliado family siguro ni si Dantes family kag madamo nga salamat sa pagbasa ang nagatamyaw Rocky Lloyd gali ni sang Banga South Cotabato Lunggo gini ba ret lang ko to Balado family Panisalis family o Lastimusa family nagpagreet Larry Lastimusa. Dari ko ang anak nga si Chiang from Papa Noel Salcido sa Lux Gutalak. Salamat. Dari na ko si Danny Ayaw akong sister Rose Yangan o Junior Yangan. Si Elsa Ayaw din taga Buruksais naminaw yung tudling sumagaray. Salamat sa imong pagbasa. Shout out ko ni Danilo Lago ang asawa nga si Marvin Lago. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Katong mga hiblaron, stilan. Ikaw ta musugot anang mahiwi atong nawong, mautro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo wonder cardio care. Umanay makatabang para nga musirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyag tarong ng wonder cardio care. So, maunay maayong i-take buntag kudto hapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayong nga blood pressure. Na itong ipagamit ng Huwander Cardio Care mga pinalanggang tigpamina. Kaya kana po rin ito ang produkto nga kuan kanini ang Huwander Hemo Aid. Mga po na yung pinakanindot. Nindot po kaya ito Huwander Hemo Aid. Tunabi ito yung mga almoranas. Itong ato mga kaigsuunan nga problema yun sa ilahang kolon. Ang galisos pagbawas, kulon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuang produkto nga Huwander Hemo Aid. Ang atong panahon karon, di ta kasabot sa tuang weather na usay ulan, usay pod kalit lang init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Huwander C+. Natay produkto nga Huwander C+, so kanang atong Huwander C+ nga product ba? Nindot ng gamiton mga pinalanggan tigpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Pilang ka mo produce tong lawas ana? Mo nagkinahanglan mag outsource ta o say ang mga vitamin C makuha tong ikan sa pagkaon. Pero kung ang pagkaon nga to ikaw na adlaw-adlaw apoy sulod nga vitamin C wa gyud kay makuha ang vitamin C. Mo nang mag-inom ka. Ako, everyday ko nag-inom og Huwander C+. Namatay capsule ana. Natay capsule ng Huwander C+. Nya naapod tay kanang syrup ana oh naay capsule na po syrup sa Wonder C+ mga pinalanggang tigpaminaw so di gyud ka magmahay ah nindot kay nang atong Wonder C+ mga pinalanggang tigpaminaw una imong testingan imong suwayan imong gamiton ingon ana kanindot ang atong Wonder C+ ha sa mga naminaw na to karon pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, inagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba mo na yung mga kwan? Inang kaayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, mo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab, kay nag hyper ka, nay hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutok-kutok. Ginan ka na. Nakadungog ka nang istorya, kanang alinya. Aw. Pag-ilis og kape. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee kay dili mo taas imong sugar nganu man. Ang gigamit pagpatamis stevia. Ah. Oh. Ari ka sa among Huander Herbal Coffee kay di ka kulbaan nganu man. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee kay dili ka magka hyper acidity nganu man, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si magtinira na nga mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar mo na hinungdan kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee, pa shout out diha sa Buanga City ako mama Lydia Torres ug ako isuon Caridad Lito ni Agusan CDO. Oya card si Ling ni taga Piggawayan North Cotabato. Karon ako si Lula Linda Utod nga naminaw gyud nimo. Shout out sa akong lula nga naminaw sa imong programa ron. Si Glorybel Froilan, request kog song maging sino ka man. Greet ko lang si Cesar Dordas kag Chichi da greet Janang Kauran. Paki shout out ko sa bata nga guwapa bujag si Kalin Shane Puni Kalubag og si Ija Dada Jocelyn Kamigi. Salamat greet ko sa pamilyang Matugina silang Sergio Hira, Jeremy Junix Minaw sila ron from Ingog City dinawihan sa mga apupod niya. Bueno, atong hatagag pagtagan ning entry sa balak pinada ni Lydia Ujagan. Ujagan? Uhagan. Puro 4A Quarry Bakosanon Pangantukan Bukidnon. Ato ning hatagag pagtagan ning balak nga naguluan ligon nga bantayog sa gugma nga among gitukod. Gipulog sa mga paraig ang atong mga panumpa. Gigambalaing talidhay ug hudyaka, binaliktusan sa lubid sa taligala. Daw gibayaw kining kasing-kasing sabakan sa hima. Pilab mong sarusa gugma nga among giipisan sa dugos ug katamis nga way magigsama. Sa diyang nag-awit kami duha sa awit nga makapadugang sa gugma, dinuyugan sa dyutay kong gitara. Apan sakalit lang, miasmag ang pagsuway sa ligong bantayog sa gugma nga among gitukod. Ang pagsuway hilabihan kamang tas sama sa bagyong tino nga miguba sa bisan asang dapit sa kanasuran. Ang bantayog sa gugmang gigambalay na mong duha ligon kini kay gibisbisan man sa gahom ni Bathala. Kamatayon ray makabulag na mong duha. Tungod niini gigasahan kami og dusi ka mga anak. O ni ang entry ni Lydia Ujagan, taga Puro 4A Quarry Bakosanon Pangantukan Buginon. Ligon nga bantayog sa gugmang nga among gitukod sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alam to ka din yung talaan! Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Radyo Magbating!
2: Oras, alas dos.
1: Radyo Magbating!
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katauhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Maayong hapon kabagting o kabalkadas, aniya na ang Daklit Balita alas dos. Dulaan 19 mil ka mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula ang gitakdang makadawat o pag-usbaw sa sungulan human giaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang Wage Order Number R9-DW-06 aron matabangan sila sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o galastuhan sa panimalay. Ubos sa bagong wage order ang mga kasambahay sa Chartered Cities o First Class Municipalities. Apil ang pipila ka First Class Municipalities sa Sulu Province, makadawat na og minimum wage nga 6,000 matag bulan, samtang 5,500 usab ang sweldo sa mga kasambahay sa ubang lungsod sa Sulu. Inilabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagding 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Radyo Magbating.
6: Always remind everyone, 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali dito. And to our game players, let's play smart, play safe, and play responsibly. All right, to begin our 2 PM draw, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel judges from the gaming public. Magandang hapon din po sa mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And of course, so assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po. Bago pong ating live lotto draws, araw-araw ay nagsasagawa po kami dito ng pre-draw procedures. This is to ensure the fair chances of winning among our lotto players. Ang mga naging paghahanda kaninang umaga, narito po, panoorin po natin.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Ito na mga kalaro, i-manifest na ang swerte ng numbers ninyo dahil maglalaro na po tayo. Kaya tara na and let's play Lotto!

0: Rudy Lotto players, ito na ang papremyo ng Lucky 2 Numbers. For only 10 pesos per combination, you have a chance to win 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Kaya good luck sa lahat ng 2D Lotto players. And here's the result of our 2D Lotto draw. For the first number, we have 24. And the second number is 24. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 24. And 24. Libo-libong papremyo rin ang atid ng tatlong mas swerteng numero ninyo sa aming pagbabalik.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: digit game players, 3 numbers naman ang magpapapremyo. Ang 10 pesos ninyo pwedeng maging 4,500 pesos. Yan ay kung mag-match ang 3 numeros ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Available rin ang Rambolito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan thrice daily po ang 3D Lotto. That's every 2, 5, and 9pm. There you have it, our 3D Lotto winning combination. For the first number, we have 9. The second number is 6. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2pm draw, we have 9, 6, and 7 in exact order. Congratulations to all the winners for our Radyo
1: Magbating. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
0: Ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
0: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
1: paragis bila-bila,
3: paragis bila-bila.
4: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Cellphone Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zen Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Kay karon, dili na kay kong magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano, magat na yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog, tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
6: Adri na, palingki.
5: Oo, maligi ako diha.
6: Ano ang palingki, ano mulay?
5: Mais.
6: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw karon na sa yung isimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawat ni sa to na doktor.
5: Katong wapa maka sulay ani sulay mo di ba mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po di ang inom mo gamit niya ka nang gikas sa trabaho padong sa trabaho mo inom si ani siya makawa medyo ni ka kapoy ma mo gini na pilit pero minako palitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
4: Husa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
8: paragis bila-bila
7: paragis bila-bila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.

0: Tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Eto, naapod ko yung hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC.lit.lit Balita.
6: Maayong hapon kabagting o kabagkada, sa niya na ang Daklit Balita alas 3. Gipahigayon sa Zamboanga City ang TP-Link Network Associate and Umada Certified Network Administrator Training and Certification. Ikan Mayo 12 hangtod 14 to 2026, pinaagi sa pakigtambayayong sa TP-Link Philippines o Universidad de Zamboanga, Zamboanga City. Gitambungan kini sa mga ICT professionals o network administrators gikan sa gobyerno, akademya o pribadong sektor. Ato sa training, nakabaton ang mga participante o hands-on experience sa mga configure o pagdumala sa TP-Link o MADA Networking Solutions. Ang mga nakapasar sa online examination na kadawat o globally recognized certification nga balido sulod sa tulo ka tuig. Ngayon nabati ang BBC Daklit Balita alas 3 kini si Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daklit Balita.
2: Radio Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
5: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
5: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki ko, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Sunfold Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold, kinaayo ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesale

0: retailers and distributors. Sa kandidat nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
1: Mag-skin shop na! Mugwa pa na ka, mu-income pa ka!
2: Radio Magbating!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabagdig kabalkada may hapon, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Posibleng magpatuman og suggested retail price nga 53 pesos sa matag kilo sa bugas alang sa local rice ang Department of Agriculture. Matod pa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., giripaso pa karon sa hinsa ang plano posibleng nga dili magkapariha ang presyo depende sa rehiyon. Idugang panini nga gusto sa DA nga maprotektahan ang mga consumer batok sa pagsaka sa presyo sa pagkaon na tungod sa nagpadayon nga krisis sa krudo nga epekto sa gubat sa Middle East. Gipaklaro usab sa DA nga dili kini obligado sundon apan giya lamang aron mahibalan sa publiko ang angay nga presyo sa bugas. Samtang nagpadayon gihapon ang 50 pesos matag kilo nga price cap sa imported rice ubos sa Executive Order 118 nga gipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
2: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic o sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po distinct pud mo ani.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radio Magbating.

0: Rádio Bagbagim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Naamang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mau na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Aga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Sunphone Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
4: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo.

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alien. Ang alien o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, batasana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o maoy imna, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sunduga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangustin extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Kung matana ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok ug pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madao kaabot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration o uban pang problema sa mata. Ayaw og paabota nga mo grabe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
1: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remily Tooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasikas sa panglawas.
1: Kasikas sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, hello, maayong adlaw and welcome na sa niningatong tulumanon karon sa maayong panglawas. Sa tukini ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tigapunapun sa ato ang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang mga produkto nga 100% herbal, why side effects, why overdose? Ug usab, tanging paghatag og tabang lamang ang tuyo sa ato ang produkto. Alang sa atong mga kaigsoonan nato diha, nga aduna pa yung mga ginapanghambin nga mga problema sa kalawasan timan i, nga ang mga produkto sa SED Marketing, no, daghan na kaayo ang natabangan, daghan na kaayo sa mga kaigsoonan nato ang nakapamatuod sa kaayuhan sa mga produktong herbal sa SED. Mo lang kung ikaw igsoon, gusto nimo nga matabangan ka. O baka mga igala iso na doon na kayo mga kanabang ginatawag na ito nga kanang kahadlok, no, nga mga taptanog balatian, may pangamusandig na kakaroon sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang mga produkto sa SED, mga igala iso, no, ang mga klase sa mga herbal nga mga produkto nga 100% gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Kini gumikan kay ang mga pagkakombinasyon sa mga produkto sa SED Marketing, isuon tinun-an, no, ang ato ang SED Panyawan Plus, ang ato ang SED Panyawan Garlic ug usab kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Dili po nato magkalimtan ang ato ang kape nga milagroso kayong makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan, kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Napuntay SED nga liniment oil. Kaning SED liniment oil, mga igalang igsuon, mayo kini alang sa rheumatoid arthritis. Ang rheumatoid arthritis, mga igalang igsuon, sa kini ka chronic inflammatory disorder nga makaapektar labaw pa sa ato ang mga lutahan, ato mga kabukugan. Sa pipila ka mga tao, ang kondisyon mamahimong makadaot sa daghang nagkalain-laing mga sistema sa lawas. Lakip na niini kining atong panit, atong mata, baga, kasing-kasing, ug usab mga ugat sa ato ang dugo. Kining rheumatoid arthritis, mga igalang igsuon, usa kani ka autoimmune disorder kung diin ang rheumatoid arthritis mahitabo kung atong immune system masayop nga moatake mismo, no, sa ato ang mga tissue sa ato ang kaugalingon nga lawas. Dili susama sa mga kadao sa pagkaguba sa osteoarthritis, ang rheumatoid arthritis makaapekto sa lining sa ato ang mga lutahan, hinungdan sa usa ka mas masakit nga mga paghubag nga mamahimong muresulta usab sa pagkaguba sa ato mga bukog ug usab sa pagkadaot sa ato ang mga kaunuran. Mo lang angayan gyud nato nga ampingan kining atong arthritis or kining atong mga gibati nga rheuma or kaning ginatawag natong rheumatoid arthritis. Kaning manggong rheumatoid or kaning rheuma, mga higalang isuon, sama sa atong gi-mention kaganina, posible, no, nga ang makadaot niini mismo kaning mismong ato ang kaugalingon ng immune system ang muatake. Monag importante usab nga pag-ampingan nato atong lawas, no. Naatay mga produktong herbal sa SED Marketing nga makapugong nga makaangkol kita og rheumatoid arthritis. Usa na niini kaning atong SED Panyawan Garlic Capsule. Ang capsule lang nagaangkon sa gahom sa ahos, banaba o usab sa panyawan. Kini manggong panyawan o ang kaning garlic, kung usahon nimo kini siya, dako kini katabang sa pagpugong nga mga daot kining atong mga tissue, cells, uguban pang mga importanteng factor sa atong lawas. And of course, kung pananglitan kita, dunay rheuma, lami kayo ng haplasan sa tuang milagrosong klase sa haplas nga makatabang kining atong SED liniment oil. Ang SED liniment oil, mga higalang igsoon, ginamaan ka na sa Seed Pharma o gidistribute ka na sa SED Marketing. Maukini ang katong kanhi na itong gikaibgan nga haplas nga makatabang sa atong kalawasan kining atong SED Panyawan Liniment. Karon, SED Liniment na ang pangalan. Ginama ka na sa Seed Pharma, mga igalang igsoon, o mapalit na ka na karon sa mga butika. Pangita alamang ang katong makatabang sa tulawas nga haplas, ha? Ang SED Liniment Oil o ang kapsula nga SED Panyawan Garlic Capsule. Maayo alang sa rheuma.

0: ang Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gulyat ka, no ka?
4: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho ganiya.
5: Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Said Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa Said Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagita sa dengue kung mang haplas ka sa Said Liniment Oil.
4: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang yaplasan ko nimo og Said Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. Said Liniment Oil, produkto sa Said Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
6: Ang Said Marketing Incorporated, nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogun Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glota Soap. Mudali taw sab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
7: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
8: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko nimo ang karuhay.
9: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kung dili sa akong lapalapa.
10: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
9: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
10: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
9: Wa mamatay si Pani. Ni ako rinan.
10: Wa ko ba kinahanglan mo? Palayo!

0: กับไมค์อินลอมดักกง
1: Husto na, basta kikanta niya, tabay ko may balik sa kani.
0: Dili na ka na mahimo, kay patay ka na.
1: Buhi ko, wa ko mamatay, buhi si Fanny.
0: Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan.

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: moy ang ang mubiya ining dapita. Kaya ko'y tagiya din he. Mas una kong nagpuyo ining dapita kay ninyo.
1: Oh, Mirta. Mirta, midakan siya. Balay, may suot ka kawayan.
2: Pagali, gukta. Mauto ang tiguang atong ipangita.
1: Oh, ha? Mauda ito?
2: Hilam, utrok ang dago. Pagdali, gukta. Guruya, huwag ipalayo din dapita. Gamitan ang armas mo.
1: Walagi ko'y armas nga mubuto ni Rita.
2: Kanang flamingo ni mo ang gamitan, gago. Layo na ang tiguang, pagdali ko do.
1: Oo, ni Rita. Bang! Bang! Alam mo gagawin! Hindi ka makaiya sa ito!
2: Makit-an gindi ka. Makabaos na gindi ko ni mo bulungita ka.

0: Tiguang! Tiguang! Buwan tiguang ay! Tiguang! Guwa sa lang! Hailagog! Hailagog ako ang pakita ni mo! Maglagot kong sa muta na! Ha! Ngalinag! Mahinay ka na ginuunti ka! Gawas niya, tiguang! Gawas na!
1: Ay naman to. Ay naman to
0: eh. Abdik siya tiguang nga na. Oh, ano wag talang kalit?
1: Pero ni Arto din eh. Kinanglang makita na ko siya. Donar ba ko ng premium si Senorita na ko? Pabilibo na ko mayo, Senorita. Aron, muan na doon sa mutin na ko. Kine, higayon mo na ni. Pabilibo na ko siya. Hoy, tiguang! Unsa man! Palaguton yung kunin mo!
2: Mga bangis ka mo! Uy. Mga ito mong kasing-kasing. Parehas mong doog ang imong senyorita.
0: Saba niya ay! Muras kag tarong na! Unsa man! Tinood niya hungok ha? Tinood ka hungok ka!
2: Aray! Kasakit!
0: Ungo ako nopo. Tanahon tag magsilbi ba ang tango sa ungo nining akong flamingo. Ungo ako.
2: Doon saon man ko nimo. Asa ko nimo dati.
0: Diri!

0: tapo pa mo gawa sa Junior. Ay, unsa ra kini tapo? Nadakpan pa kani antik wa.
1: Oh. Ay, boy. Dali na, dali na. Oy, ikpanila ko.
2: Ay, ngayon ni. Oh, sige
0: tapo. Dakpan ni Junior ang tiguwang.
3: Unsa may inyong toyo nako, oy? Nganong gibugno man ko ining bungoton, oy? Ay, naibog ka nako, dong.
1: Inom niya?
3: Ah?
1: Kapaho ni mo? Niya, mudaginot ko ni mo?
3: Nganong inyo man kong hilabtan, nga wa man ko mang hilabot.
0: Dako, kikagsa na kong tigwanga ka? Kadong imong gisulti nga muhila kog dugo? Kadong imong panghadlo? Ha? Kadong tanan, nagbalik-balik sa kong utok. Naglagot kay kunimo ug mawala akong kalagot kun dili nako makakita nimo.
3: Aw, aron dili naka makakita nako, pawa din he.
0: Unsa? Unsa to? Amo ning yuta? Amo ning yutang imong gitumban ti man ina ug ako imo papahawaon din he?
3: Eh oh. Imo man ka ning yuta. Pues, adto kas ilam sa yuta puyo. Ayaw din is ibabaw. Dili man ni imong ibabaw si yuta, ako man ni.
0: Buang-buang gilay ka, ha? Junior, sige! Guruya natin kuwa nga, ha? Ilabay sa gilay yung dapit. Kung mahimong, ipaanod siya sa sapa.
3: Ha? Ipaanod ko sa sapa? Prihas rag inyo kung gipatay. May pagpatyo na lang ko ninyo. Unya ini kahuman. Kan, aha? Kan ako do.
1: Dikum kaon mo, eh! Makahilo ka!
4: Grado sa SED Marketing Health Testimonies.
5: Unsa gibati adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, meron niya ni atong sa hospital. Dila mi ka adlaw tito, ug yapon na ayo yang tiyan motong na natambag namo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan kapsul. Ipa 3 times a day daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Motong kong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan, na okay siya motong nakagawas mi hospital.
4: Health Testimonies. Uy, Mads, kahapon sa banimog naong karon. Mura mag na-blooming ka?
6: Salamat, Pads, ha. Tumod mangod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa SED Marketing.
4: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alang sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
6: Tinol ka na, Pads, ang Celebrity Beauty Soap maayo kaayo alang sa pagtangtang sa bakterya o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
4: Sayang, Mads, no? Ganahan rabon ta kong magamit, anak, kinanaghan kinanaghan ako mga bugas-bugas. Unya, murag pambabay raman siguro ng Mads, no?
6: Dili, Pads, uy, ang Celebrity Beauty Soap pwede sad sa mga lalaki. Ang formulation nga gihimo sa SED Marketing aning mga sabon, fit jud, malalaki man o babayi.
4: Oh, kung mao ka na, Mads, mupalit na ko, ana, kay aron mawala na kining mga bugas-bugas na ako sa akong lawong. Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione dili lamang maayo alang sa panit sa mga babae, maayo usab kini alang sa mga kalalakihan. Busa gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa. A quality product of SED Marketing. Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb na pamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas ug dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.
3: Ang saon, amigo man, minirinan, butan man na siya.
1: Hindi ka pa sa kanan, tiguan! Pumitahod!
3: Ala, Diyong! Diyong, inaparay! Sumbagay mo, Diyong! Sumbagay mo, Diyong!
1: Pagkalitan mo na mo, kung hindi ka magkalupin ako, no? Praktisado ni Rinan, praktisado ni!
3: Ala. Ay, magunitay sila, o, nagunitay yun. Parison sila. Pulos mga ito, magkasing-kasing. Angayan silang magkauyab.

0: Uy, Nyorita! Nagkaiking nako ni mo eh. Ang saan nahitabo ni mo, Nyorita?
1: Wak kay labot!
0: Agoy! Wala, manukmod, manggod ka, Nyorita!
1: Ano, ha? Reklamo ka? Mga pwisit mong tanan! Leche!
0: Uy! Hala? Tanan? Pwisit ang tanan? Hasta iyang ginikanan, apel? Uy! Kalain!

0: kain ba ni? Pantay na gani.
1: Sabay yung pangita mo. Nasuko ka magmaayo, ha?
0: Hain ang armas ni Papa, Mama. Hain tagua ang armas ni Papa.
1: Unsa? Oy, dili ka na makagamit ato. Gihipos na ka to si mong amahan. Wa na kiniibutang din sa mansyon. Nga naman, unsaon naman sad ni mo?
0: Naglagot ko, Mama. Og pusilon ko katong musimos na rinan o katong tiguang. Pusilon ko silang duha!
1: Funny. Si Rinan na sad ang imong kontra? O kinsang tiguang nga ba ang imong giingon?
0: Katong tiguang bulingit, Mama. Katong ungo. Kung sabo silang duha si Rinan, maong pamatyon ko silang duha!
1: Oh, funny.

0: nganong wa pa man kamo uli sa mansyon.
1: Nagirbi, niya pa di ka? Di ba gaing nantikang palayo? Kaya tigali ba kitaan ka nila? Ang saan nasa ka?
0: Way tao nga makaabog nako rinan. Mawagtang lang ko ining dapita kung ako nang gusto.
1: Nang bangi sila. Dili sila managana pagpasakit ni mo.
0: Ayaw ko guna-huna. Ikaw ang importante, Renan.
1: Usay.
0: Ayaw paglimod. Nahibaw kung gisakitan ka. Kay nasuko nagmaayo si panini mo. O dili ka nagyod makaduol niya. O labaw kang gisakitan nga nagtanaw. Nga giagak ni Senyorita Pani si Junior. O nakasuot sila.
1: Nangirbi.
0: Nakasabot ko ni Morinan. Dili sa yun nga patukan ang gugma. Bisan unsa pay apan sa usa ka tawo, bisan unsa pa siya kahugaw o kasing-kasing. Pero ang gugma mupatigbabaw gayon.
1: Nangirbi pa. Ako'y...
0: Ayaw na lang paglimod. Mahimong ikaw wa pa makasabot sa imong gibati. Pero ako nakasabot ko. May gugma ka ni Senyorita Pani. Maukanay rason kung nganong daw gikumot karun ang imong kasing-kasing. Kay gusto kang magpaduol kaniya. Pero si Pani nagkaanam kalayo kanimo. Tinuod nga gugma ka ng gipati mo, Renan. Pero angay mo ka ng patyon. Timan eh, kanunay ang gisulti ko. Swerte si Pani nga imong gihigugma. Pero ikaw nga nahigugma ka niya. Mao'y mahimong makaluloy. Way gugma ka ng babayhana. Ang tibuok niyang pagkatao, giputos sa kabangis.
2: Gulyat ka, no ka?
3: Sakit akong kalawasan dyan. Tungo tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiya.
2: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwagtang nispanuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagita sa dengue kung mang haplas ka sa SED Liniment Oil.
3: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang yaplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil, produkto sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.

0: Sama ka ang sunod nga may tabo. Mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon. Mihilak si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha. Gidalit ka na to sa maayong kumumutuon sa said marketing.
1: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubo sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. O kini ang Sed Gogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap na makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Gogon. Lawas, baskogon.
2: Radio Magbating.
3: Oras, alas 5:30.
2: Radio Magbating.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani Samati. Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
10: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako nainom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
7: So, ingon ana paragis bila-bila.
11: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad mo ron, ma'am?
11: Ako 55 na.
8: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
2: Radio. Bag-bag. Ping-ping.

0: Radio Bad Bad Ping. Set Health
1: Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabuhin na bisita.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Radio Bad Ping.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Daghan og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o saka battle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil.

0: Aw ang atong yuta, tungod ni ini, dali tapdan og pesti og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom ug mas daghan ang ani.
1: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Anibalado Dunang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpil ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Taga Pagbilaw po to, si Lloyda.
0: Nanay Lloyda ng Pagbilaw, Quezon. Okay po. Nanay Lloyda, kumusta po kayo?
1: Kuya Boy, okay lang po. Hindi po live dito sa Pagbilaw, dito po sa Lucena.
0: Nasa Lucena po kayo ngayon?
1: Oh, hindi po live.
0: Sinamo ko sa hindi live. Hindi live diyan sa Lucena.
1: Opo, hindi okay po live.
0: Hindi live diyan sa Lucena. Sige po nanay at itatanong po natin kung bakit hindi tayo live diyan sa Lucena. Anyway, nanay, ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo ngayon?
1: Kuya Boy, ay bakit po dito sa Pagbilaw do sa ano wala pa po kaming nabibiling sabon?
0: Wala pa rin pong sabon until now, dyan sa Pagbilaw.
1: Opo, kuya.
0: Okay. Sige po, nanay. Sa Pagbilaw, wala pa rin po. Noon, nanay, nakabili na kayo dyan ng sabon. Hindi pa?
1: Hindi pa rin po.
0: Hindi pa. So, talagang opo. Ano? Okay. Sige po, talagang...
1: Baka naman, kuya, po ay daling maubos. Sa dami po na talaga ng nabili. Naririnig ko po kasi sa radyo eh.
0: Pwede pong ganoon nanay, kaya po ay kailangan po talaga na kapag meron dyan, dapat pumunta kayo kaagad sa mga mabibilhan po ng ating Rice Coffee para lagi pong lagi po kayong mauna kung sakali man.
1: Opo. Kuya, pag may tatanong po ako sa inyo,
0: ano
1: yan
0: po yun?
1: Bagang Rice Coffee, yan po bagay pwedeng... sa UTI?
0: Yes, nanay. Opo, makakatulong po yung araw-araw na pag-inom po natin ng ating Rice Coffee. Kasi dahil nga po sa nutrisyon yung dala po ng ating Rice Coffee, yung pong pagkakaroon po niyan ay makakatulong po para labanan po yung infection na yon.
1: Opo.
0: Okay? So, kailangan po na araw-araw din po talaga yung pag- iinom natin ang ating Rice Coffee. At sa lahat po ng iba't ibang uri ng mga karamdaman ay makakatulong po yung ating Rice Coffee, nanay.
1: Ay, opo. Lalo tinan mo nga po sa akin. Napuporbang ko na nga po sa akin eh. Yung iba nga po pag ako nagsisimto ay sila kontra po baga sila. Ako hindi na nagsisimto ko yan po kasi nakontra sila. Ayoko po baga nung gayo.
0: Opo. So, ituloy-tuloy nyo lang po nanay at sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries yung tungkol po naman sa sabon. At wala pa po palang sabon until now dyan sa Pagbilaw. Nalibot nyo na po ba yung nalibot nyo na po ba yung lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan sa...
1: Nalibot ko na po. Ako napunta rin po ako sa Butika Puti. Ay, lalakad ko nga po yun.
0: Sa Butika Puti, wala pa po nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Sige po, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan.
1: Pag nagkaroon po, Kuya Boy, bibili agad ako ng Wilmac.
0: Opo.
1: Para mayaraming stock.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat po, nanay. At lagi po kayo mag-iingat. Nanay, salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, hindi live dito.
0: Sabihin po natin at gagawin po natin ang paraan.
1: Kagabi pa po yun, parang isang linggo na, Kuya Boy.
0: Na hindi live dyan sa Lucena.
1: Lagi po ako nakikinig, hindi ko po yan pinapalampas araw, gabi.
0: Opo. Sa Lucena po yan, nanay, Lucena.
1: Oh, Lucena.
0: Yung pinakikinggan po ninyo. Ano pong pangalan ng estasyon?
1: Parang ano po yung 1.7 ba yun?
0: Opo, siguraduhin po natin kasi mangilan-ngilan din po yung mga stasyon ng radyo kung saan tayo napapakinggan dyan po sa Quezon. So, kailangan po na
1: 96.7 po, Ariari, pinapakinggan ko.
0: 96.7?
1: Opo.
0: Sige po, nanay.
1: Isang linggo na po.
0: Okay po. Sige po, nanay. Okay po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay Lloyd. Salamat po sa inyo.
1: Ingat din po kayo, Kuya Boy. Sobrang ingat.
0: Yes po. God bless po, nanay. Mag-iingat po. Thank you very much. Salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Atid ng ari po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo na Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan po tayo mga kaibigan. Tawag niyo po yan dito sa ating balatutunan. At tayo po ay magbigay ng inspirasyon sa lahat ng ating mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman din. Kagaya po ninyo, kapag ito po ay nabigyan natin ng inspirasyon, tayo po ay makakatulong po sa kanila sa lahat ng kanila po namang mga iniindang karamdaman sa pamagitan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Itawag po ninyo sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palanudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palanudunan. Itawag nyo na yan. Caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jojo po na, Kuya Boy. Sa Naga City.
0: Jojo ng Naga City. Okay po. Ilang taon na po si...
1: Sa... Ma-40,
0: Kuya Boy. Okay, 40 years old. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ay, Kuya Boy, pinipirin na po yan. Mayang palis po. Dahil po, natuloy ko ka, Kuya Boy, nag-hybrid ako. Saka, kaya nag-facility ko. Ngayon, dahil po ko lagi naming bulong. Talaga ngayon, tig-try ko talaga po. Siguro, maduwang taon na po ako nag-iinom ng araw kaya.
0: So, ano naman po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee? Bumaba po ba yung high blood pressure po ninyo?
1: Pero Kuya Boy, dahil ako nagpamiti. Pero, si pagmati ko, nagmaray talaga.
0: Pa-check nyo po ulit, magpa-blood pressure po kayo para ma-check po ninyo kung talagang nakatulong po sa inyo para bumaba po yung ano. Kasi mas maigi po na nakikita po natin yon para tayo po ay aware kung ano po yung, para sure tayo, tatay.
1: Okay
0: po. Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Aga po, saro pagkabanggingan, saro naman. Iyon lang po yan.
0: Isa sa umaga at isa sa gabi, yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Hindi po yung inisalan ko po dito sa Naga City.
0: Okay.
1: May sarili kang ining pag-iisaran ko.
0: Okay.
1: Nag-iinom man siya.
0: Umiinom din ang ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee?
1: Hindi po sa ako yan. Minsan sa... Butika po.
0: Okay.
1: Kasi sa tindahan, patingi-tingi, pag mayong ko yan, pag mayong ko rata, patingi-tingi ako.
0: Tama. Okay po. Ituloy-tuloy lang po ninyo ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung maitutulong po niyan sa inyo. At check nyo po yung BP po ninyo ulit. Kahit po wala na kayong nararamdaman na parang yung nahihilo.
1: Kaso kaya po, pag ako lang po binibibi, siguro ko kinakabahan, kaya nagataas ang BP ko, pero minsan nataas ako.
0: Apo.
1: Kaya minsan itong narating nakapangirin sa kuta, oh, kuya, ano, relax. Pero baka tabalo ka na naman, siko, yung ani, ma'am, pag-arog yan, nahihiling ko na po ang BP. Siguro ko kinakabahan, kaya siguro nagataas ang BP ko.
0: Apo, pero i-check nyo pa rin para sure po tayo.
1: Ay.
0: Okay po. Para sure tayo. Okay. Thank you very much po. Maraming salamat, tatay. Thank you.
1: Thank you po.
0: Ang kaibigan si Sir Jojo ng Naga City. Tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan. Kalusugan pa rin. Tawag po sa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na po. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito po sa ating programa at ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Dapat nyo na pong matikman din ang sarap at bisa ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Kaya po naman ay dapat po ay matikman nyo na rin po ang bisa at galing po nito, mga kaibigan. Itawag nyo na ang iyo po naman mga kwento at katanungan dito po sa ating palatutunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po, good afternoon.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Si Marilyn po. Tanong ko lang po kung mayroon na po dito sa Kastilyang Glosso po.
0: Marilyn. Marilyn. Taga saan po si Nanay Marilyn?
2: Dito po sa Kastilya po.
0: Kastilya, Sorsogon?
2: Oo.
0: Sorsogon. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Marilyn?
2: 56 na po.
0: 56?
2: Oo.
0: Okay po. Nanay, dyan po sa Kastilya, Sorsogon. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
2: Aba, oo po. Yun nga yung nakapagaling sa akin eh.
0: Bakit nyo naman po nasabi yun?
2: Eh kasi dati, nahihirapan akong huminga, tapos parang nalulula na ako, at saka yung hindi ako makatulog. Nung narinig ko yun sa radyo, sinubukan ko po, at saka awa ng Diyos, gumaling din ako. Ngayon, nakapagtrabaho na ako.
0: Ngayon, nakakapagtrabaho na po kayo dahil po sa...
2: Rice Coffee 14-in-1.
0: Dahil po sa Rice Coffee 14-in-1+1. Ako, napakaganda po ng kwento po ninyo. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
2: Tatlo po, minsan apat.
0: Tatlo, minsan apat?
2: Oo.
0: Very good po, Nanay.
2: Kasi masarap talaga.
0: Masarap
2: talaga yung Rice Coffee.
0: Masarap talaga yung ating Rice Coffee. Tama po naman. So, tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating Rice Coffee.
2: Oo, mula noon, nakailang na ako eh. Nakailang box na ako.
0: Nanay, na natikman nyo na po ba yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
2: Hindi pa po. Try ko nga eh.
0: Opo, kung dapat...
2: Kung pa rin ako nang kumadyan.
0: Opo, dapat po masimulan nyo na rin po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 kasi... Dapat po, Nanay, matikman nyo po yun dahil napakasarap din po noon at nakakatulong din po. Pareho po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom din po noon, makakatulong din po yun sa inyo. Okay?
2: At saka nga din ako talaga ng Rice Coffee kasi noon, ina-atake rin ako sa puso. Tapos, madali akong mapapagod, hindi na ako makapagtrabaho. Pero nung uminom ako po ng Rice Coffee, magaling na po talaga ako, nakapagtrabaho na ako.
0: Maraming salamat po sa inyo, Nanay. Sa Kastilya, Sorsogon.
2: Yung anak ko, pinapainom ko rin.
0: Dapat lang po, Nanay. Dapat din po silang umiinom din ng ating Rice Coffee dahil makakatulong din po sa kanila yon. Opo, araw-arawin din po.
2: Sabi ko, kapag di pumapasok yung anak ko, sabi ko huwag kayong mawala ng Rice Coffee, dapat meron kayo lagi noon.
0: Tama po yun. Dapat po talaga araw-araw meron.
2: At saka nagpapasalamat din ako sa Rice Coffee kasi kung wala yung Rice Coffee, aywan ko kung ano lang buhay ko ngayon.
0: Tama po. Maraming salamat. Thank you very much, Nanay. Maraming salamat po. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay, doon sa lahat ng ating mga kababayan lalong-lalo na yung mga taga-Sorsogon na nasa iba't ibang lugar po sa Pilipinas na hindi pa nainom ng ating rice coffee.
2: Oh, yung hindi pa sumubok sa rice coffee, subukan na ninyo't napakagaling talaga ng rice coffee. At saka, yan ako hanga talaga sa produkto nila kasi yan ang nagpagaling sa akin. At saka yung mga anak ko, kapatid ko dun sa Bisaya, at sinasabihin ko na rin, bumili kayo ng rice coffee at yun ang nakapagaling sa anumang...
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless
2: po. Thank you po, sir.
0: Mag-iingat po. Yung sabon na lang po ang wala sa inyo, Nanay, di ba?
2: Wala pa po.
0: Wala pa nung sabon. Okay po. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
2: Ano, dalawang butika lang naman, sir, ang dito eh. Sa pero, Kumadgad.
0: Opo, pero wala pa po ng ating rice coffee. Kumadgad. Ano po? Kumadgad, Castilla, Sorsogon.
2: Oo.
0: Tama po?
2: Oo.
0: Okay po. Sige po. Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Nanay?
2: Dito po sa, ano, nakalim.
0: Hindi niyo po alam? Yung pinakikinggan po ninyo, ano pong istasyon niya? Ano pong numero ng radyo?
2: Magandang kalusugan yung, ano, yung lagi kong pinapakinggan.
0: Oo nga po. Ngayon po, Nanay, ano pong istasyon niya ng radyo ang pinakikinggan po ninyo ngayon?
2: Nakalimutan ko, sir.
0: Naririnig ko po kasi. Okay po. Anyway, Nanay, maraming salamat po sa inyo. Hayaan po ninyo. Okay na po?
2: Apo.
0: Ano po?
2: Thank you po.
0: Sige po, maraming salamat, Nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1+1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

Huwag po muli sa ating wala mang numero 0969-226-9623. Yung ating wala mang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating wala mang programa.

Tumawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay matikman nyo na po yun mga kaibigan. Napakaganda po noon at napakasarap po naman. Para kang uminom ng tsokolate no? Pero hindi po siya nakakapagpataas ng blood sugar po natin. Dahil nga herbal yung ating produkto at nutrition po yung dala po nito. At pangalawa mga kaibigan ay nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng mga karamdaman po natin. Nagpapahirap po naman sa ating po namang katawan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating pa namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jezabel po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jezabel po.
0: Jezabel. Okay. Taga saan si Jezabel?
1: Gumaka po, Quezon.
0: Gumaka, Quezon. Okay po. Ilang taon na?
1: Tanong ko lang po, yung rice cookie po bagay pwede sa Rayuma?
0: Pwede po. Pwede po. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Okay?
1: Opo.
0: Okay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, okay?
1: Saan po kaya pwedeng mabili yung sa Gumaka?
0: Gumaka. Halos po lahat ng mga butika po dyan meron po ng ating rice coffee sa Gumaka, Quezon. Ipagtanong-tanong lang po natin, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: O, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Ang spelling kasi hindi po kasi ito bigas. So, kailangan po na tama po yung produktong mabibili po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee, ang spelling po, R-I-S-E. Tandaan po ninyo, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Diyan po sa Gumaka, makabibili tayo diyan sa GL General Merchandise, Dory Store, Market Side Variety, San Diego Pharmacy, Ronalyn Pharmacy, and Alias Pharmacy. Lahat po yan sa Gumaka.
1: Opo.
0: Okay, tandaan, R-I-S-E, kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. Balitaan niyo po ako, nanay. Kapag kayo pinakabili na ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako.
1: Apo.
0: Tawagan niyo po ako muli parehong oras. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Paalam na po. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
7: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano oh.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no.
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: sa matagbalit ni Dios sa
8: Target Line.
6: Product package o sa kabattle sa
8: Target Line.
6: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
8: Target Line.
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
13: Zed Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
13: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
15: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Mahupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
2: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. King, King.

0: Radio Bat Ping Ping Radio Bat Ping Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20-2026 o ang klase magsugod karong June 22-2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Og mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapit

operasyon. Daghanang tao ang nabag-o ang kinabuhi og labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa Target Line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, paliti na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, radio, magbag, ting, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
4: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
8: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, rock. Radyo Bagbag King King.

0: Radyo Bating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang gabi, Luzon! Maayang gabi, Visayas and Mindanao! Buong Pilipinas, siguradong mag-i-enjoy ngayong Miyerkules ng gabi, May 20, 2026! We'll be giving away mega and grand million prizes at syempre, nandyan din po ang ating mga digit pa-premyo. Sigurado po kami hindi nyo gusto mamiss ang chance ang manalo kaya naman stick around for the next 30 minutes. At syempre, sa katandem ko po sa pamimigay ng mga pa-premyo, good evening, Nika.
1: Good evening din sa iyo, Than. At syempre, good evening din po sa lahat ng televiewers and online followers. All out po ang midweek treat ng PCSO ngayong gabi. Kaya join na sa Lotto Barkada at sabay-sabay tayong magsaya, maglaro at manalo. Hawakan na ang nabiling tickets. Find your happy place na at simulan na ang pagmamanifest ng swerte. Sa lahat ng may tickets for tonight's draw, good luck po sa inyong lahat.
0: Yes, talaga namang hindi na po paawat ang boost ng pa-premyo at good vibes. Kaya ipapakilala na po natin ang mga makakalaro natin dito sa PCSO Draw Court. Certifying our live Lotto draw is our panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO! Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir.
0: Para po masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng Lotto players, kasama po sa ating daily routine ang pagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin! Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Taas ang kamay ng mga gustong maging milyonaryo. Sisimula po na po natin ang buhos ng papremyo.
0: So ano po pong hinihintay natin? Tara na! Let's play Lotto!

0: First in line ng Mega Million Jackpot. At dahil wala po tayong jackpot winner last Monday, tonight's Mega Jackpot prize is 18,546,872 pesos and 34 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, kayo po ang unang may chance ang manalo. 45 drawables numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng ating draw machine. At 6 lucky balls pa rin po ang hintay natin piliin for tonight's Mega Million Combination. The first number is 16. Ingatan po ang inyong lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansahin yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 45. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. At para po manalo, pwedeng ramble ang mga numero. The third number is 11. Sa mga makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghati ang papremyo. Ang Mega Lotto ay nalalaro tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. The fourth number is 32. 1.2 million pesos naman po ang paghatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 Mega Lotto winning numbers. At sa ating Lotto winners, within 1 year lamang po pwede mag-claim ng inyong premyo. The 5th number is 23. Isang number na lamang po at makakumpleto ng Mega Million combination for tonight. Kayo na po kaya ang susunod na Mega Millionario? And our 6th and final number is 37. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 16, 45, 11, 32, 23, and 37 in any order for the jackpot prize of 18,546,872 pesos and 34 centavos net of the agent's prize commission. Coming right up is the grandest prize of the night. Maglalaro na po tayo ng Grand Lotto 655 after this reminder from PCSO.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pinas! Oras na po para sa inamang Grand Milyong papremyo. Wala rin pong Grand Jackpot winner noong Lunes at ang jackpot po ngayong gabi ay umabot na sa 115,358,791 pesos and 87 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Lotto fans, maganda na po para sa engranding papremyo. This time, 55 drawables numbered 1 to 55 po ang nasa loob ng ating draw machine at mag-isa pa rin po itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 41. Sa jackpot wearing games ng Lotto, pag-ati yan equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 8. Dito po sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 45. 1.3 million pesos naman po mag-ati yan equally ng lahat ng makakaswerte ng 4 grand winning numbers. The fourth number is 27. At sa makakakuha po ng 5 nanalong numero sa Grand Lotto, 1.4 million pesos po ang inyong pag-ati ang premyo. The fifth number is 9. Paalala po sa lahat, huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa loto. Scam po yan! And our 6th number is 10. Recapping tonight's grand loto winning numbers, we have 41, 8, 45, 27, 9, and 10 in any order for the jackpot prize of 115,358,791 pesos and 87 centavos net of the agent's prize commission. More ba kanyo? We definitely have more!
2: Digit panalo time naman tayo sa pagbabalik yan ng BCSO Lottery Draw.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Magbagting.
2: Oras, alas 4.
1: Radyo Magbagting.
3: Radyo Magbagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Oras, alas 4 y media.
1: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus padto siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na result
5: uning baba,
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, udili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod. Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
9: Paidigo! No. Bada!
6: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tagay mo!
9: Isamot ka ba ti mong naong ganihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Na ang silan ko.
7: Di mo nakacheck ko. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Unsa?
6: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't breathe without you.
10: Jacob.

0: Bod o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digig ko na wala ko mabati ng kaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani katong mga kuan ako katol-katol naigo kong buni pastila duara kaplasan na ako wala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilib ni kuan kay nagay mga food supplements karon ng mga panahon ng mga nanggawas wala man tayong nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon og hapon labi na sa kanang coffee digig ka mubati og kaluya mogay na ko na naranasan gani ako na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mawan ng mga herbal.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka

Hai, hello. Hello, mengigal kumusta? Mayong adlaw na sa kanatuntanan. Ni ana sedang laing sumpay ning makalingaw tang sugilanon. Apat sa dilipa, it's shout out time. Shout out sa ngadto nila ni Lucia Buloy, Tonyo Buloy, Alex La Libunao. De La Rusa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan gini ni Ricky Bangis Garing. Unya la ito shout out sa ngadto niya Husay Jusay ni. Husay family dia sa Macrohon Leyte, si Madam Belma and Sir Manuel D dia sa Bourbon Cebu, si Joseph Tilos Carino, Roel Javierto dia sa Valencia Negros Oriental. Okay ba si Rosan E Marat Muratas, Trixie Claire by Balili, ug si Ricky Bibiem Viente dia sa Valencia Negros Oriental. Gikan usab ni BSI Bangang sa ilong si Oji Kumpok Rakasang mo writer director. Unya lain na mo paibaw alang sa gusto og linawas nga pasundayag sa inyong dapit o stage drama o sa damang budbudog bibingka, tawag lang sa numero 0923-535-7697. O di ba? 0991-205-5301. Okay. Bueno, magigala pa na yun ta. Atong mainom duman nga gusto ni Lalat nga pamisitaan siya og balik ni Bogart og miuyon kini. Sinang sakay na sa motor si Bogart, nakita niya si Nunoy og si Jigo. O yan, nakasabot sila nga dungan niya sila nga mangharana og pamisita ni Lalat. Agoy, pero sa dayong lakaw, nini nagpabulhot kini sa ayang dakong motor. Ingon nining nitamo, niya din nalang sumpaning atong sugilanon, budbud og bibingka.

0: Basta mau na to ah, bugat. Doon sa buto mo na to.
1: Deal! Up! Agad-agadan! Di para sa wanda! Pwede ka!
0: Usa may pagtuunan na to, ilamok ta! Fuy!

0: O sana, Hercules. Nakita na ni mo ang daan.
1: Murag, di manimao dula turo. Nasaagid ta. At tungsonan.
0: Tukoy, tukoy, tukoy. Tukoy, balik din eh. Balik din eh.
2: Ako, ha? Ako yung ipagita?
0: Uy, kisa mga.
2: Tukoy.
0: Uy.
1: Ako yung tukoy ni dula turo. Dili ikaw, tukoy.
0: Nagkaila ka niya, Hercules?
1: Oo, dula turo. Isa ko sa ipagkuntanan ni Mwini niya, amting kayo mutubag.
0: Oh, mau ba?
2: Ngetana lian.
0: Ah, murag mahimuot ko ini. Nala sige. Tinuod bang ang Manila ang kapital sa Pilipinas?
2: Uy, wala mo may bao. Ngala lang saldi ko ang tabaluslos ang kwarta sa Pilipinas. Wala sa Manila.
0: Uy, mangan sa ilong.
2: Diyan mo, magdali ko.
0: Ay, ganito na. Magutana pa ko, ugasa may padong ginasaad, me. Milahos manos paglakaw sa tukoy. Ah, baya.
1: Mwanto ko sunahan, Dr. Arturo.
0: Ah, ayaw na. Magkuyog ta, ayaw kong biyay.
1: Matuman, Dr. Arturo.

0: Baya, buot ni Jigo putot nga lagom. Gamsita siya nilalak. Imposible ikaw muna og Jigo ay. Tungod kay patay na patay si lalat na ko. Pero yun na. Uso may akong gantahon. Agi pangarana ni lalat.
1: My way? Ni Frank Sinatra?
0: And now, the end is near. And so I'll face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain.
2: Aha, may kani? Ah, nagkakarabag na po sila, nininkata ha. Bangat sa ilong.

0: pinakatuig na ang milabay. Ug batan-on pa miniadtong tungura. Ug iya kong gisayran, bahin anang simbahana.
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko na kuantan sa kong, sa kuan, oh, jabiti. Kanina, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper lima to.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kon.
4: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko, biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag ulin ako sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid, kayo mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
2: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa

0: opera jud ko, then daghan akong gi kuani try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nagspotting mangog ko. Sige, kuan kanang mawala ni mo palit na pud kuan ginagmay ra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
1: So nakita nimo nga probin ang tested jud ang epektibo.
0: Yes, oh yes, maayo jud ang panparagis bilabila capsule.
2: Probin and tested gayod ang pagmaintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sumpay sa atong sugilanon.
4: Nasa ato ba, Don Arturo? Natultula na nato ang gipuyan si Amo Delilah.
5: Prisko pa kayo sa akong panumduman ang tanan. Ingulog sa utan nga, Prisko. Ingulini ang nahitabo.
6: Ganahan ka ba nining repita, May Delilah?
7: Gidako ni mo din sa bukid.
6: Nindot din ang napita kay overlooking. Makita mo ang ubos ng bahin.
7: Presko kaayo ang hangin. Og nindot kining napita.
6: Ani tasawaan ang atong duha ka tamis nga gugma. Bidilayla.
7: Oh my Samson. Oy sa karun.
6: Akong cellphone. Ako palang ando na yung cellphone din ang atong napit. Tungod kay dato kayo miss akong parents, dato ko may cellphone.
7: Wow! Kadako si mong cellphone? O taas o kantina?
6: Kaya kito bagon ko na. Hi, may langga parents. Ano na? Papauliyo na ko ninyo karoon na yun. But why? Onsa man? Mularga ta karon dayon sa Alaska? Sige, bye.
7: Alaska? Alaska man paling?
6: Alaska, May Delilah. Sa gawas na sa nasod.
7: Sa ato pa? Biyaan ako ni mo, May Samson.
6: May Delilah.
8: Delilah! Ayang palayo!
6: Palayo!
8: Delilah!
5: Oh, my Delilah!
4: Don Arturo, giga ko sumanggol ang imong kawaling.
5: Gimingaw na kay Kuniya Hercules. Ilabi na sa iyan mga gakus o hawk.
4: Umbate!
5: Dali, tara!
4: Uy, Don Arturo! Milugsog ka man ko, Don Arturo!
5: Istrito ang talang ganing ganing daan tumong sa simbahan. Naisa pa, anha kita agi ito nga. Naibukid, anha kapunta agi. Bahalag, anha patas kakahuyan. Sintro kita, dilita mo likor, dilita masag. Ha, ha, di kita mo likor, bisa gamay!

0: Unsabit ikaw?
1: Mag-practice kita. Kinahanglan mo bilib na to ang humot kong lalat. Og dili tang palupig ni Bugart.
0: Pero di ka nga bisan og nindot kayo nga itong kataon. Pero si Bugart gyapon ang budaong.
1: Bangag sa ilong!

0: kikiligit ko. Kahit onoray ko. Gigilig kong maayon. Nalipay ko karoon gabi una. At last, may balik na yun si Bogart na ako. Ang gwapo o macho kong Bogart. Mahara na siya ugma na ako. Maumangan damgit ko. Alang ugma. Aray. Unsa man yung papel nga miigo sa akong tampihak? Oh, eroplanong papel?
1: Hala, ingon siyan. Sorry, ma'am. Watuyo siyan.
0: Punita na!
1: Ayon lang suko, ma'am. Wat man tuyo siyan. Ako ni punito na siyan, ha? Oops.
0: Kalami ba yung los nito si mong dunggan? Bigani bi? Sass!
2: Ayaw, madam!
0: Unsa?
2: Ayaw itong pasakiti ang bata, madam. Nangayon naman si pasaylo ni mo, di ba? Palihog lang maluoy yung taon kas bata.
0: Diha niya mo!
2: Salamat, madam! Miso, this is yung kwarto. Sige na, Gian. Tambong na salamisa. Nakaluto naman og usa ka noodles. Pasensya na kaini ha. Magtipid lang una ta. Minus pa man nga tong budget good.
1: Ate takla.
2: Ngano, Gian?
1: Bati ay, madam.
2: Ngano nakasulti man ka, ana?
1: Parehas man siya papatok man ako. Iyaon tapasakitan, Chian.
2: Chian.
3: Paragis Villamila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villamila Coffee?
4: Kapit ko Paragis Villamila kay nakatilaw ko sa akong kisoon. Yung siya nga alindot ko kayo. Kapit ko Villamila o sa kabaks muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskong kini.
4: Yung after o sa kabaks pamilya sa panglawas, may yung mga panghihi. Kung may batiyon ko, sa lahat mga coffee, sa lahat mga batiyon, buto-buto na dub-dub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Villamila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dub-dub. Mga gina ko naman tayo sa Villamila. Maayong yung kapiha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
3: Paragis Villamila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Unsay sunod gamay tabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matwice a day na kung makabawas. Ana, naana to primero, niya mo tong pagkakuan, na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Niya, lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po diyan akong diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:01. 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

106.7. Rádio Magbatim.

0: na mga kabagting og kabalkada sa kutong sumabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Manginaot ang anak mo sa maing pagkabutang o pabiling mapasalamaton bisan pa man sa mga pagsuway nga nasinatian. Ay makalabang ragita niining tanan mga kabagting og kabalkada. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, kami nausab ang motunol sa mga balita o kasayuran.
1: BBC Headlines.
0: Sa mga angayang siren sa uluhan sa mga balita karong buntaga, localized thunderstorms magpaulan sa pipila ka bahin sa Mindanao. Samtang driver sa kote sa kasong qualified theft dito sa lungsod sa Labuyan. Lalaking nangawat og cellphone dakpan sa mga otoridad dinis Dakbayan. Headlines paghihapon, the in focus group discussion og CFIDF implementation status. Samtang ang gipahigayon sa PCA 9 regional office sa Pagadian. Dugang pa mga balita, barangay konsihal sa Zamboanga City gipusil sa ulo patay. Barangay secretary og BPADS member patay sa ambush sa Liguasan. Ang Liguasan Mars, SGA Mars. Ako na Liguasan, SGA Barm. Samtang sa Pigas Bahin, 1st MO, Mahigalaon Batalyon, nangulo sa Joint Peace ag Engagement o Capacity Building sa Lanao del Sur. Hubog nga security guard, aristado human nga gingong illegal nga pagpabuto o pusil sa Ozamiz City. Lima ka sibilyan samdan sa 40 minuto nga pinusilay gumikan sa Rido dito sa Lanao del Sur. Samtang BFAR 9 nagpahigayon og water quality monitoring sa baybayon sa Pagadian. Pagampa mga kasayuran diri lamang stumpag panaguban ang lanog sa Bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Nauntang kahimtang salakat sa panahon, naka-standby na sa Bagting 17 Florence of Ima. Ikan kay apektado paghihapon ng Mindanao sa mga pag-ulan-ulan panahon sa hapon. Dili hapon, localized thunderstorms dai. May magpaulan gihapon sa Mindanao. Detalye sa report ni Bagting 17 Florence of Ima.
1: BBC. BBC. Weather update.
2: Dado paghihapon na ang Mindanao sa kalit kapag bundak sa ulan na karong adlawa, gumikan paghihapon kini sa presensya ni localized sa thunderstorms. Walay mga lugar nga gispesipiko nga makasinati sa kalit kapag bundak sa ulan na hinungdan nga nagpasida ng pag-asa nga mag-amping ang tanang makatauhan nga nalimuyo sa Mindanao. Bisan pa man tuod ang adunay nindot nga lakas sa panahon nga masinatian panahon sa buntag, apan na adunay ang kalit nga pagbundak sa ulan, din ni manuptan nga masinatian panahon sa hapon o di baka kagabion nga mamahimo paghihapon nga magdalag mga pagbaha o di baka pagdahili sa yuta. Samtang amit sa Manila, lakit na usap ang pipila kabahin sa Luzon ng Visayas. Makasinati sa kinayong madaguman nga kawanangan nga doon ay kalit kapagbundak sa unang pagpanalugdog, gumikan usap sa epekto ni Sterlis. Nagkiniusap ang mamahimong magdalag mga pagbaha, lakip na ang pagdahili sa yuta. Karong adlawa, wala na...
0: Go ahead, John. Karong adlawa.
1: 106.7 Radio Magbating Ding.
0: Alas 5:12 na mga kabagting og kabalkada sa dinhi sa tuang pagpanag-uban. Sibian pagyapon sa Radyo Bagting. Okay, itong balikan sa Bagting 17 Florence of Ima. Go ahead, John.
2: Ang adlaw wala laing dautang lakat sa panahon nga monitor sa pag-asa gawas na lamang ni ning Sterlis og localized sa thunderstorms nga magayo magpaulan sa nasod. Samtang sa Pigas Bahin na nasa Ugtaw sa Pagadian, pinsa 21 sa buwan na sa Mayo, alas 2:16 kinang katlawon, 0.2 meter gilid mong tubig, unang hunas. Ang tao, balas 8.38 karong buntag, 1.9 meter gilad mong tubig. Subling muunas, pagkalas 3.30 ang takra sa hapon, negative 0.1 ang gilad mong tubig. O subling mutaw, pagkalas 9.38 ang takra sa gabi, ana sa 1.3 meter ang gilad mong tubig. Lauman mong subang adlaw, alas 5.27 karong buntag, umusalog kini, pagkalas 5.58 unyang hapon. Mukha na i-update sa lakad sa panahon, Bagting 17, Flores of Pima, sa BLFM, Radyo Bagting.
0: May update sa kahimtang lakad sa panahon o kinahanglan nga inyo usab nga kanabitaong matikdan ba? Serbaran usab ang kahimtang lakad sa panahon kung doon na may mga lakaw. Aron nga sa gihapon makapabili, mag-aanda mo sa inyo mga dalunon o mga panagang. Alas 5.13 na din sa toong pagpanaguban sa pagpadayon sa mga balita, paghihapon o impormasyon. Buktang ato sa lungsod sa Kumalarang, gamikan kay accountability o transparency. Ipanawagan ni Mayor Balong sa tanang LGU accountants. Ang detalye sa mga kasayuran gikan ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumaba. 106.7
3: Panawagan ni Mayor Will Balong G. Molina ang importansya sa accountability o transparency atong sa iyang mensahe isip guest speaker sa Grigayon nga Palga 21st Annual National Conference. Matod pa sa Mayor nga dako ang papel nga gihuptan sa mga government accountants isip mga kasaligan nga tigbantay sa pundo sa katawhan. Busag giawhag niini ang tanang LGU accountants nga magpadayon sa pagserbisyo nga adunay integridad o responsibilidad aron masiguro na ang pundo sa gobyerno magamit sa hustong paagi para sa kalambuan sa komunidad o pagbag-o sa kinabuhi sa katawhan. Ilabi na karon nga nag-atubang ang nasud sa naglinlaing hagit sama sa korupsyon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM o sa Radyo Bagting.
0: Kadas dinis atong pagpanaguman. Nabalita gikan sa BBC News Center samtang sa pikas bahin anita sa dugang pang mga balita gikan usab ni Bagting 28. Eh adunay rido dito sa Lanao del Sur. Sumala pa mga kabagting og kabalkada sa headlines niini nga nagkanayon. 5 ka sibilyan samdan sa 40 minutong pinosilay tungod sa rido dito sa Lanao del Sur. Ani ang detalye sa report gikan usab ni sa sikbit nga mga dapit. Ibagting 28, Kimberly Namuag.
4: BBC Live Report.
5: 5 ka sibilyan lakip ang duha ka babayi ug usa ka 13 anyos nga estudyante ang samdan human mibuto ang dugay ng rido. Tali sa duha ka pamilya sa sitio Barupit, Barangay Pindulonan, Pikong, Lanao del Sur niadtong Martes, Mayo 19. Sumala sa kapulisan, nagsugod ang pinusilay alas 3:30 sa hapon human sa unang insidente sa pagpamusil nga nalambigit sa umagad ni Samad Atil Saripada. Human makabiya ang mga awtoridad sa lugar, giingong kalit nagpabuto ang armadong grupo batok sa mga residente nga kaalyado sa kampo ni Saripada. Padang nga gibalusan usab sa pikas grupo og misangpo sa halos 40 ka minuto nga pinusilay. Ang mga nasamaran nga naigo sa stray bullets mao sila si Nasir Alampa Maruhum nga naigo sa tuong nga bahin sa Tiyan. 18 anyos nga si Amrex Ali Saripada nga naigo sa Agdang. Kalalaga Alampa Sultan nga naigo sa wala nga bahin sa Liog. Asia Alampa Saripada 40 anyos nga naigo sa tuong nga paa og ang 13 anyos nga estudyante nga gitago sa ngalang Aisha nga naigo sa wala nga paa. Hinungdan nga dali silang dala sa Balay Tambalanan. Padayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan ug militar batok sa siyam ka suspeka nga sila si Jamil Saripada Makabanding, Naungko Alampa, Rasa Alampa, Raki Alampa, Salamat Alampa, Tox Alampa, Piangni Alampa, Samin Alampa ug Umair Alampa, Pulos Minyo, mag-uuma og residente sa Barangay Pindulonan, diin mikalagoy paingon sa kabukiran sa Pualas. Sigon pa sa mga awtoridad nga padayon usab bilang gibantayan ang lugar aron malikayan ang dugang hulga tali sa duha ka pamilya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal of M og Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. Wani problema mga kabagting o kabalkadas, gumikan kay dunay mga na kanibitong naangin nga dili unta angay nga maangin mga kabagting. So mga kabalkadas, so sa mga nagpangutan ha, single face gihapon sa palpalan ha, sa 106.3 Bell FM mo na magdungog gihapon ta. Dinhi sa live ug kay single face ang among linya dito sa palpalan, pero natay kanibitong linya, kompleto tong linya diya sa Bayaw. Pwede sa tanin nyo mabati din itong online na Radyo Bagting app o di ba kaha? Pwede sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment mo makapamina. Alas 5:18, samtang sa Pikes Bahin, tabuktang at to sa report usab ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan kay Barangay Secretary og BPAT member pa tayo sab sa ambush sa Ligwasan SGA sa Barm. Mga hanay kinis mga balita gikan sa itong mga silingan ng mga rehiyon. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
4: BBC Live Report.
6: Patay ang duha ka mga barangay officials human giambush sa wala pamahiling mga armadong suspect samtang sakay sa usa ka multicab sa sitio Bungalos, Barangay Kabasalan, Ligawasan Special Geographic Area sa Barm. Alas 12:45 sa adto niya tuong Martes, Mayo 19, 2026, naila mga biktima nga sila si Tamano Giambalan kasamtang ang barangay secretary sa Barangay Kabasalan og si Norodina Salinugin, miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon gitawag nga BPAT. Sumala sa investigasyon, kalit lamang gipusil sa mga suspect ang sakyanan sa mga biktima nga mahinungdan sa ilang hinanaling kamatayon tungod sa daghang samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa lawas. Nasairan usab nga kauban sa konvoy ang barangay captain sa Kabasalan apan nanakini sa laing sakyanan og luwas kini sa insidente. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang motibo sa mga pagpamusil. Lakip na ang posibilidad sa rido o away pamilya og koneksyon niini sa ilang posisyon sa barangay. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
4: 106.3 Bell FM.
0: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, mara 5:20 na.
4: 106.3 Bell FM. Radyo Bagting.
7: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
11: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpapalit. Puti sa atong panit, mapalalaki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
13: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
14: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
17: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakao?
18: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakao. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
17: Para asa na?
18: Ang Kakao Rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
17: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
19: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
20: Experience the best accommodation from a hotel. The new
21: Pensione de Eliana.
20: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
22: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
23: Kapoy, kaya niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo. Niya makasaka ko, makalagsin. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pagkinayahari ang lawa. Maglapag yung ko mga guloy yun.
22: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
24: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
25: 106.2
26: Nang paminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
0: Round 2 na ta mga kabagting o kabalkada sa gihapon sa tumpag panag-uban ni sa Lanog sa Bagtingan. Labi pa sa inyohang pag-tune-in ni mga orasa. 106.3 Bell FM, single face paghihapon. Mga hinautang makabalik ni apan hindi na ni siya sa pag-akatar, kinatawagan na natawagan naman usab sa technical team. So, paabot-paabot lang ta, pero magpadayon na gihapon sa pag-sibya. Pinagyo sa tong Facebook live o di maka sa 756 sa Radyo Bagting o ingon mga Radyo Bagting Entertainment. Alas 5:26 na mga kabagting o kabulkada. So okay, kining ito ang tulumanon ng gipaluyuhan o sabkinin sa mga yung kabubuton sa padayon paghihapon nga nag-abag nining atong tulumanon walay pagluban. Kini ang produkto sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maing vitamina para sa mga kabataan. Ikan sa puyang, ato na ni nanay o ni tatay, ni lolog, ni lola. na may paras puyagod nga 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nagidad o 1 to 12 years old, Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Kaya ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamang kini sa RSB Training, FDA approved, mapalit kini sa nagganyang butika o pharmacia sa inyong mga dapit. Normali kaya ng pagkasayong malimtanon, Vitron Vitamins Plus Iron. 527, mga kabagting o kabulkada, standby. Yan yan na mga hanay sa mga balita paghihapon ninistong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan. Atong sayran ang dugang pang mga balita ini may kalabtanan na sabah sa diin na napahigayon ng kalihukan. The 1st CMO Mahigalaon Battalion nga nangulo sa Joint Peace Engagement o Capacity Building sa Lanao del Sur. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Unyutli Razan.
1: BBC Live Report.
2: Nagpahigayon og Joint Community Engagement Information and Education Campaign o Peace Capacity Building Activity ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion sa Mahad Mubasirin Al-Islami Madrasa, Barangay Banga Pantar, Marantaw, Lanao del Sur na imong malampuso ng kalihukan pinagi sa pagkigtambayayong sa 103rd Infantry Brigade, 4th Mechanized Battalion, Local Government Unit sa Marantaw o OVP BARM Satellite Office Team aron mapalig-on ang panaghius sa kooperasyon sa komunidad. Tumangusab sa mga aktibidad ang pagpalambo sa peace advocacy o dugang kaibalos katauhan kabahin sa kamahinungdanon sa kalinaw o siguridad. Ang nahisgutan nga kalihukan kabahin usab sa padayon nga paningkamot sa kasundaluhan o mga partner agency sa pagdasig sa malinawon nga relasyon tali sa komunidad o gobyerno alang sa malungtarong kalinaw o kalambuan sa probinsya sa Lanao del Sur. Bagding 29, Cheryl Unyutli Razan sa BELFM o Radio Bagding.
0: 106.7 Hindi lamang ka na mga programa o kalihukan sa 1st CMO Battalion o Mahigalaon Battalion, mga kabagting o kabalkadas, gumikan kayo bayo-bayo pa sa pagpagikutay, pagpagigdugtong at dos komunidad. Sa pikas bahin sa mga kasayuran na ibagting 17 Florenza Fima og kini may kalabtanan sa lalaking nangawat og cellphone dakpan sa mga otoridad. Og kini ato ang sayran sa report ni Bagting 17 Florenza Fima.
1: BBC Live Report.
0: Wait lang John ha, wait lang. Okay, go ahead John.
3: Kapuson nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 20 anyos nga residente sa Kumalaran sa Zamboanga del Sur gumikan sa kaso nga pagpangawat og duha ka cellphone. Dito kini nadakma hitabo ang iyang pagpangawat sa Proctinang Kungdos, Barangay Buena Vista, Pagadian City, kon na diin na duha ka mga biktima nga nagpangidaron og 20 o 18 anyos. Nagingong nga ritaho kini ang sa mga otoridad tungod natutpa kinangawala ang ilang mga cellphone. Apan na kalito tutpa nga ni contact nga to kanila ang duha ka suspect o ganidiman kini nga mangayo o gatag 2,000 pesos aron nga iuli ang cellphone nga gipalagiyahan sa nasangpit nga mga biktima. O ganatungtunguran, nagkasinabot ang tulong dito kini magkita sa may Purok Sunrise, Barangay Tiguma, Pagadian City, dool mismo sa may buhatan sa National Food Authority. Sa ilahang paghidangat, natungtunguran, gingon nga puyog sa nasangpit nga mga biktima ang barangay captain sa barangay Balintawak, Pagadian City o pag-abot usab sa mga kapulisan na pugna na sa biktima o sa barangay captain ang suspect hinungdan nga kini ang gibalo gilayon sa Pagadian City lakap sel. Bagting 17 Florenza Fima sa BELFM o Radyo Bagting
0: 106.7 Ayon na lamang gumikan kay napakgag ini mga ingon-ining ng mga binuhatan, mga kabagting o kabalkadas na careful gid mo ang inyo mga mahalon kay inyo mga gadgets o sa mga nagadainyo kadaiyan inyo mga butang. Kay do na may mga tao nga mapahimuslanon usab sa higayon. Siguro nga nakit-an. O di ba ka do na mga tao nga makakita og mga butang nya pagawman na dili gusto nga yano lang nga mabawi or mauli nga tustagiya nga walay mga bugti nga bayad. Ang okay ginana no. Pero lahi ginamang hilabot nga dili mo ha. Alas 5:32 sa pagbadayon sa mga kasayuran dito sa Pagadian City, Tabuktang at sa Zamboanga City. Weekend kay dito sa Zamboanga City, Barangay Konsihal sa maong syudad, Gipusil sa Ulo, Kabsan Chuts Kinabuhi. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cherry Lonyot Lirazan.
26: BBC Live Report.
2: Gipusil patay ang usa ka barangay konsehal sa sitio Kalanasan, Barangay Kinipod, Zamboanga City. Alas 2:00 ang taknas ka down kagahapon, Mayo 22, 2026. Nailang biktima nga si Warlito Salvador, 57 anyos, usa ka konsehal sa ilang barangay, din namatay diha-diha dayon, human na igog bala sa iyahang ulo. Sumala sa kapulisan, gingon ang suspect maong iyang kaugalingong masamong si Alvin Francisco, 36 anyos, din nadakpan usab sa hot force at operation, pipila lamang ang kaminuto human sa insidente. Sa investigasyon, nasuta nga nag-inom ang biktima uban sa iyang higala sa dihang miabot ang suspect o kalit siyang gipusil gamit ang kalibre 45 nga pistola. Gingong personal nga kasuko ang motibo sa krimen, human adunay mainitong panaglalis ang duha, pipila kaadlaw sa wala pa ang insidente. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding!
0: Ito yung mga kasayuran gikan sa Zamboanga City. Gining mo nga tulumanon, lanog sa bagtingan. Ito na sa kinisamayang kabubuton sa said Panyawan Coffee Mix. Nagol ka ba kay dili ka pwede makapangapi kay acidic or diabetic? Ano ang kape nga para kanimo ang said Panyawan Coffee Mix? Ang kape na doon ay mga epektibong sagol nga puro gid natural, kape nga bitter, apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated kay basta said Marketing Tatak. Magaling! Ogang pang balita sa lungsod des Lapuyan, mga kabagting og kabalkadas. Ina mga impormasyon usab na atong balikan si Bagting 17 Florence Zafima. Ngon kay giingong driver sa kote sa kasong qualified theft sa mga lungsod. Ang detalye ni Bagting 17 Florence Zafima.
26: BBC Live Report.
3: Ang tingagol na sa mabugnaw nga rihas ang usa ka driver nga residente sa Lapuyan, Zamboanga del Sur, human kini nga nadakpan sa mga awtoridad humagumikan usab sa kaso nga qualified theft. Ato sa ipahigayon nga manhod operation kagahapon sa hapon, ang dinakpan nga nagpayaron og 48 anyos ang napagaw sa warrant of arrest pinagi sa RDC Branch 91, National Capital Judicial Region, Quezon City, nga pinitsahan niya tupang September 15, 2022, nga doon ay bail bond girekomendar nga mubalor sa 90,000 pesos bukti siya temporary kagawasan na sa kasamtangan kinigibalog na sa Lapuyan Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. Dugang pa sa mga balita, usa ka sa 52 anyos nga amahan ang malampuson usab nga nadakpan sa mga awtoridad alas 10:10 ang takna sa gabi sa Purok 1, Barangay Santa Cruz, Labangan, Zamboanga del Sur. Humana niini gitikbas ang iyahang kaugalingong anak nga nagpangidaron og 30 anyos. Kay ang insidente daling girespondihan usab sa kapulisan sa Labangan, human nga nakadawat og taho gikan sa punong barangay sa Barangay Santa Cruz, Labangan, mahitungod sa nasangpit nga insidente. Sa pagpahigayog imbestigasyon na sayran nga nakabaton matutpag walay pagsinabtanay ang amahan o ang anak nga nisangpot nga ito sa pagpanikbas gamit ang sanggot hinungdan nga nakabaton o sama tinikbasan ang biktima sa iyahang agtang. Dali kining gidala sa pinakaduling balitang balanan alang sa denying medikasyon samtang ang suspect ang gibalog na sabgaron sa Labangan Municipal Police Station. Bagting 17, Florence Ofima sa Bell FM, Ugrad, siya Bagting.
26: 106.3
0: Astilan, basig na tikdulan lang to ba niya. Kaya nagunitan may sanggot. Ay, nga lagi mo pagpadala sa inyo mga kalagot o kapungol kay usahay kung ato na pasinuntan besigun sa nila itong mabuhat kung sa ba kay mabitbit kung sa pa itong mabunal o mahapak o di ba ka matikbasan gayon kung ito'y mga kasayuran gikan sa nasangpit nga dugang update to ito gikan sa lungsod sa Labangan alas 5.30 na ini sa tumpag panaguban samtang sa Pikes Bain doon na po'y hubog nga security guard arestado human nga gingong illegal nga nagpabuto og armas dito sa Ozamiz City. Ikani sa siling ang mga dapit nga mga update sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
4: BBC Live Report.
5: Sa kote sa kapulisan, ang usa ka 40 anyos nga security guard human giingong nagpabuto og pusil sa residential area sa Puro 4, Barangay Pantawan, Ozamiz City, Banguaylang. Giila sa mga otoridad ang suspensado nga si alias Jove.

0: resources kon BIFAR Region 9 uban sa Sir Charlie A. Ripana o siya kay chemist o iyang staff sa pagmonitor sa kalidad sa tubig sa kadagatan sa Pagadian City Baguhay lang. Ang ilang sakop sa monitoring mao ang mga lugar sa Bukana, Gawit o San Pedro, Bukana, San Pedro to White Beach, sugang mga fish cages sa San Pedro o White Beach. Sumala sa BIFAR, importante ang water quality monitoring aron masiguro ang galingon o sustainability sa fisheries o aquaculture production sa syudad. Pinaagi sa regular nga pagsukod sa physico-chemical parameters, may balaan ang gahimtang sa katubigan o mas mapalambo ang hapsay nga pagtubo o survival sa mga isda o uban pang aquatic organisms. Lakip sa gimonitor nga parameters, mawang temperatura, pH, dissolved oxygen, salinity, turbidity, electrical conductivity, total dissolved solids, ammonia nitrate, phosphate, alkalinity o chemical oxygen demand. Kini nga importanteng basihan sa kalidad sa tubig o gahimsog sa marine environments sa mga fish ponds, baybayon, suba o aquaculture areas. Matod pa sa ahensya ang regular nga monitoring nagdala og daghang kaayuhan sama sa pagmaintenar sa husto nga kondisyon sa tubig para sa mga isda o aquatic species, paglikay sa fish kill o disease outbreaks, sa iyong pag-ila sa pollution o environmental degradation, pagsuporta sa sustainable fisheries o aquaculture management, pagpasunod sa environmental o fisheries standards, o paghatag o scientific data para sa planning o resource management. Bagting by the 8, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
1: At mga kasayuran, gikan usab sa BBC News Center, labot gihapon kadto no sa pagpalambo o pagmonitor sa kahimtang sa katubigan, nagkadagatan din ispag ni Ansati. Sa dugang pang mga balita nga nakalap usab, atong balikan sa Bagting 27. Oh, gumikan kay doon na po yung programa ang PCA. O gadiin nga ito kining pag-asairan, may kalabtanan kini sa focus group discussion on CFIDP implementation status. Asamtagang ipahigayin sa PCA 9 Regional Office sa Pagadian. Ibagting 27, Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
3: Gipahigayon kagahapon adlaw Mayo 22, 2026 sa Philippine Coconut Authority Regional Office 9 Conference Room sa Dakbayan sa Pagadian ang usa ka focus group discussion aron susihon ang kasamtangang dagan og status sa pagpatuman sa coconut farmers and industry development plan sa rehiyon. Ang focus group discussion nakasentro mahitungod sa status sa pagpatuman sa coconut farmers and industry development plan. Ang mangkalihukan ang gitambungan ni Rodrigo Montero, ang regional CFIDP focal person. Uban ni Jason Jao, ang provincial CFIDP focal person, ingon man ang mga representante gikan sa Pangasinan State University of Philippine Coconut Authority Regional Office 9. Tinguha niini aron susihon ang kasamtangang dagan sa pagpatuman sa CFIDP, ilo na mga hagit nga nasinatian sa pagpatuman sa programa ug maghimo og mga rekomendasyon aron mas mapaligon pa ang paghatod sa mga serbisyo ug suporta ngadto sa mga mag-uuma sa lobby o mga stakeholders sa rehiyon. Gawas niini ang kalihukan nagsilbi usab nga higayon sa pagpaambit sa mga labing maayong pamaagi, pagmatuod sa mga kasaligan sa natad sa pamuo ug pagpangulik taw bililhong pananom gikan sa mga nagunang grupo aron masiguro ang kaepektibo ug malaho tayong pagpatuman sa mga inisyatiba sa CFIDP sa tibuok rehiyon. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Okay, salamat sa mga programa galihukan no, nga gipahaom sa PCA Region 9. Ay 53 na din ito nga tulumanon sa Gyapon na nito mga dunay kabataan nga nag-edad o 3 anyos nga ito na sa 5. O di baka doon yung mga elementary nga mga tinunan na sa grades 1 to 6. Ipa-enroll na ang inyong mga kabataan sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated Consima PESI. Ang ilang enrollment nagapadayon alang sa school year 2026-2027. Kunya ang enrollment fee ni is 2K lamang. Kunya ang ilang pagbukas sa klase karong June 8, 2026. Kunya dili mo ngayon mawala ka sa learning sa inyong mga kabataan kay small class size lamang ang ilang gibatnan. At ipasabot sa doon ay 25 lamang kabuok ang ilang i-cater sa saka room. Aron nga mamahimo gayon nga matutukan ang panginahanglanon sa inyong mga kabataan. Full air condition ang mga classrooms mo nang di ka ngayon mabalaka kay komportable ragid kayo ng inyong mga kabataan. So sila nagatanyag sa preparatory sa nursery, 3 years old. Kinder 1, nasa 4 years old. O kinder 2 is 5 years old. Samtang sa

0: Elementarya 1 to 6. Alas dugang kasayuran, bukas ang ilang opisina di sa SEMA PESI. Gikan og alas 8 sa buntag, laos na sa alas 5 kontakt na sa hapon, Monday to Friday. Naa sila mahimutang sa may Bonifacio Extension, San Jose, Paginian City. O ang mga katultol, dihagod sa may basketball court sa may San Jose. Diha, sulod mo diha mga kabagting o kabalkada sa kanangadalan. O ganay gate diha nga white, pasulod. O sabi, safe po na inyo mga kabataan kay dili man na sila dulog garsada para magdagandagan, diba? Napo na sila yung mga kanabitong lapad nga area, mga diin, pwede pong kaparkingan kumukuha mo sa inyo mga kabataan. Contact sa ilang cellphone number, 0951-835-7196. Na ilang text line, Building Minds, Nurturing Hearts, One Family, One Sima Fesi. Manang Sima Fesi, Consime Pagadian Educational Center Incorporated. Alas 5.55 na, dinisto ang tulumanon. Ikita mo ga taas o ga istorya kay napako sa state of kwan. Ikan sa mga kakarat sa tututunlan. Okay, alas 5.55 na niya ito mga nagpadangat sila mga mensahe na rin. Kaniya ito na nang hatagan o pagtagad pero hulat-hulat sa ko sa resulta. Ang resulta nga ito ang is 899. Ang 9 PM, kagabi nga resulta is 899 mga kabagting o kabulkadas. And good morning on day na ito ni mga nagpadangat sila mga mensahe ni Tata Judy Makalisang may buntag niya sa Salawagan di Mataling. Amonita sa Sel Calderon Tilao no sa Beskulo Mulawi sa Buang Gadalsor. Yapod sa Tabina na si Sir Vanix Mutya Bamunga. Si Jansen Lamar Usab watching from Binuay di Mataling sa Buang Gadalsor. Si Calvis Arisgado Usab Badiris Pagadian City. Oga ingon man ni Baltazar Akain. Dia sa Malaysia. Oga ni J. Portalio Neri. J. Portalio Neri duty sa from Raim Hotel guard on duty. Sige, salamat guys pagpaminaw. Oga ingon man Adelia Neri Abaton maing buntag. Oga ni Imblar Annaline maing buntag usab ni mo diha. Sa inyo ang nunay kayo nga pagpadangat sa inyo mga mensahe ni Jeneline Espanyol Ibol maing buntag usab ni Dundon Turmes. O, Dias Kamalig Dumalinaw ni Susan Caballero Perez. Dias Barangay Bibilik da Dumalinaw sa Buanga del Sur mga kabagting o kabulkadas. Ayan ang inyo mga greetings na to ang nabasa kinsa pa may na late diha o padangat sila mga mensahe. Kaya ito nang hatagan o pagtagad ini sa tuang pagpanag-uban. Ingan manusab ang produkto sa kinibitang niya sa ba mga produkto nga diin na nito mga nagpangita sa mga produkto sa Yes to Health kining sa Santon ba nga mga produkto nga diin na iya sa Yes to Health o doon na po sila Yes to Health Clinic and Pharmacy na may mutal sa may atbang sa Gate 11 sa Santa Lucia Pagadian City o gilangkuban kini sa mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Gold Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil. Doon na po yung Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o Premium D3 Soft Gel Capsule o ganyan man ang Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus Corbo Permen Enhancer and Assist the Pain mga kabagti o Clear Skin Herbal Soap. Ayun mga kabagting o kabalkadas, kiwara to'y igang oras sa pagpadayon pa din sa toang tulumanon. Ayun na toang pulong ato ipambit nga na kaninyo. Inihigikan sa Titus 2, chapter 2, verse 7, show yourself in all respect to be a model of good works and in your teaching, show integrity, dignity. Agos bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, tumakmulag ang salamat at may buntag ka na itong tanan. 106.2
1: L. Radio Magbating. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Southall Plus Gold.
3: Ako si Jubilin, na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Girisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southall Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southall Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Southall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southall Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Alas sa 6:00 datong oras sa Kabagdig Balgada sa Pimbunta Galinyong Danan adlaw garon nga Webes sa Pizza 21 na kita sa buwan sa Mayo 2026. Laing adlaw na usab di resto nga pagpanaguban na Kabagdig Balgada sa maing buntag sa mga nagsunod sa kanunay ning Sibian wa pagi nakabalik yatang FM. Ala ganinyong tanan sa EM tayo magdungog-dungog karong buntaga. Kamusta pagadianon sa Busurian sa lagip na usam sa mga kasikbit ng mga napit ng nagpaminaw karong mga orasa si Bian sa Radyo Bagding. Good morning! Ingon man sa kanunay sa mga mag-uuma, mga mananagat, lagip na usam sa itong mga negosyante, sa itong mga drivers. Mayong buntag, Agos si Bagding 17, Florence Afima. Mag-ubanta hangtod paghihapon sa alas 7 ang takna sa buntag. 0938-2077-614 atong usbot ng text line 0938-2077-614. Sabay na hitabo dari sa Suriko kanunay lagi mo mawala mabuntag sa makadlaon ay no dugay kay magkabalik da dapita ang linya na mo dari sa may Mount Palpalan. Ambot sa nahitabo ni ning Samsuriko nga halos magil kadakadlamo na lamang mag single face dihang dapita. No? Double check kaya na ang inyo ha mga linya dihang dapita no. Kaya aron in town nga dili po mapudlong ning FM. Loy kay ang mong FM kay maugi mapiktuhan na ano galing doon ay single face nga mahitabo Kabagdig Balgada siya. Anyway, sa man to nung single face karon sa FM, watay tingog pero nata sa AM. O napadayon to sa tuwa nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan na. Oh. Sige, kamusta yung tag sa mga lugar karon? Kamusta man mo tuod tanan? Pangumustahon sa tamuoy? Hmm? Kamusta day tuod mo? Kibasin nun niya bag mapariha mo ni Pia kayo tanong as na nahiubos kayo siya kay human sa nahitabo nga katubitaong nga na matawag taog kagubot sa Senado niya itong May 13 to no? Hmm? Atong nanglabay nga adlismana kay nahiubos kay siya taman tungod kay ang kanhi matutpang majority wala gyud ni bisan usa sa ilaha ang nangumusta ko na sa ilahang sitwasyon human sa nahitabong kagubot. Oh, nihatay. Nagingon nga, the best actress gyud si kuan si Pia Cayetano, si Lauren Ligarda, no? Hilak nga way tulong luha. Oh, ano yung gumustahon sa tamo? Kaya basin niya masukom ba? Muram mo og si Kuan na basin niya og mapariha mo ni Pia Cayetano nga kining wagi daw yung tayo nangumusta basin usa lang sa ikabuok. Oh, ay kumusta? Unsa nahitabo? Ya kunyo makita kapag di gabagadas nahiubo siya kay naratol matod pa sila na ito gumika ito nahimong kumusyon. Nahitabong kumusyon ba? No? Nahitabong kumusyon nga katong nagpabutog armas pahantod karon kay ambot kay si Aplaska moingon nga kining duna gi una nga nagpabutog armas oh ambot kisay usay drama ni Senado Kabagdig Balgadas anyway di ba kay pagahuman ibutang ta nga oh kisay gyud pud maratol nga dunay kining buto sa armas nga nadungog dito sa Senado pero pangutana ba kung nga ugaling ikaw nga nag-all na nabalaka makaako pa mag-post dira sa social media nga okay lang po kami. O, di ba? Aha naman tong okay lang po kami. Nga pagkahuman, pahilak-hilak, pag-abot sa kuwan. Pag-abot dito sa kagahapon, Kabagdig Balgadas. Di ba? So, muna giingon nga, ning gula itong mga likuan, kining ang mga best actress sa Senado. O, ambot lamang gayon. Muna giingon nga, kumustahon sa nato yung tanan. Kaya basta nun niya o mapiya kaitano taning kalakihan eh. Anyway, nagingon Kabagdig Balgadas nga nagkaguliyang ng tanan, di ba? Nagkaguliyang na unsa mga panghitabo karon kasikas gikas sa Kongreso, sa Senado, lahos na ngadto sa uban pang mga nagadaya nga departamento nga nalambigit niadtong mga nanglabay ng semana Kabagdig Balgadas, no? Nagingon ta ba daghan kay problema nga tuang nga nasud, pero nagadaghan po kayog mga drama ning atuang Kongreso ug Senado. Lakip na usab ang uban pang ahensya sa gobyerno na yahoman, no? Dunay pamahayag bag-o giluwatan si PBBM katong ingon siya nga unsa to? Hindi natutulog ang gobyerno, mao ba to? Oh, hindi natutulog daw ang gobyerno, no? So tinuod siguro nga wala natulog ang gobyerno sa pagpangita og kinibitaw nga mga pamaagi ba aron nga mahatagan og solusyon ang kining atuang problema sa nasod. Oh, ana siya. Hindi natutulog, hindi nagbabakasyon ang gobyerno. Mao ni ang iyahang gihatagag pagpaklaro sa asahan po ninyo na ang inyong pamalaan ay hindi natutulog, hindi po nagbabakasyon. Walang ginawa kundi mag-isip ng paraan kung paano or kung ano ang pangailangan ng taong bayan. Mao ni iyahang giingon. So, munig may kabalkadas, no, ang ato ang gobyerno daw kay padayon nga nangitag solusyon. Unsa nga solusyon ang iyang gibuhat? Ayuda, di ba? Relief assistance. Mudmod og ayuda wala tuo. Kay mo ni usa sa mga nakita sa gobyerno karon nga gikinahanglan sa matag pamilyang apektado sa krisis, di ba? So kini nga pamahayag ni BBM kuan ni siya. Nato ning Lunes niya giluwatan atol sa distribution bitaw sa bawat bayan makikinabang or katong BBM dito sa Makati City ni oh nga din kabagdi kabalkadas doon na magigibuhat ang gobyerno, di ba? Doon na igibuhat pero wala lang kayo na nasakto ang pag-implementar. Ngano makay gumantag dili sa wala na sakto ang pag-implementar. Tungod kay adunay mga tao lagi nga ngayan nga hatagan sa hinabang nga wa nakadawat. Kagahapon nagisgot tag poverty. Kapobrehon nga ang Zamboanga Peninsula maoy top 1 naguna sa tibuok nasod. Duhan tag mga reaksyon nga nadawat nga hangtod din kasamtangan. Doon na pag-ihapoy mga dili ang ayan nga makadawat o hinabang nakadawat. Di ba? So, muna giingon ka, bagti ka, balkadas, dili man good, no? Kining giingon tang ang hinabang sa gobyerno 100% matod pa nga ang makadawat na niini kadto gayong mga pamilyang angayong tabangan gumikan kay anaa sila yung listahan, no? Nahimong sumbanan gikan sa PSA nga mao ang ilalom sa CBMS, no? Mamani ang giingon ni kining Yusek na NAPSIA Yusek isnain na katong nga sa pag-identify sa mga pamilya nga hatagan o hinabang sa gobyerno is kadtong gikan sa CBMS. Unya karon kabagdi kabalkadas ang pangutana lagi. Kung ang kanabang sa CBMS, tanan ba ni Ana, 100% ba ang ninghatag o nitugan sa tinuod niya kabos o di sila kabos? Di ba? Muna giingon nga kinahanglan gayod nga doon na ni siya yung musaman. Follow up nga, monitoring. Kung tinuod ba gayod? Kay like for example, pila ba katuig na to ang data ay ha mapa-implementar usab ang programa, di ba? Sa tong nasairan, for example, karong tuiga, adunay ipahigayon nga kining CBMS, oh, ngani ba ang survey, no? Adunay ipahigayon survey, census, ana census man na siya. Karon bang tuiga, adunay matawag ta og kining programa nga ihatag dayon ngadto sa ilaha, di ba dili pa maabtan pagpila ka tuig sa to pa daan ra gihapon ang listahan kabagtig kabalkadas kuno galing kadto imong basihan kay wala kay follow up nga gipahigayon, di ba? So mao na nga ang uban magbagulbol nganong nakadawat nganing asenso man na, no? Tungod kay gikan sa pagsensos ang nahitabo, wala pa kay sila ning haruhay. Siyempre, ikaw nga tawo, maningkamot yug ka. Diba? Maningkamot ka nga makalingkawas o mahawas sa kalisdanan. Unyanan, sa pag-implementar karon sa programa, aduna na'y budget. O dito man, naapil ka sa kining listahan nga kabus ka, unyahuman kay ning asenso na ka. So ang nahitabo, dito na magpagulbol uban, halagi pili. Kayo di man na siya ngayong tabangan, kay ning asenso, nganong nakadawat. And to think, sa ako nang gikaingon, atong lantawon, kanusa ba nahitabo o gipahigayon ang sensus? No? Kay mostly, magahinan o budget, is napag yun, maabot o tagpila katuig. Di ba? Tagpila katuig ay ha pa, adunay mga hinabang nga ihatag ang gobyerno. Dili diha-diha dayon nga adunay ihatag ang gobyerno kabagtig kabulkadas. No? So mauna, nga ang giingon ni BBM, nga hindi natutulog ang gobyerno, hindi nagbabakasyon. Kanunay naglihok. Kanunay mang yung naglihok sila. Di ba? Pero ang pangutana lang, kung ugaling, ang mga programa nga ilahang gi-implementar, naabot ba yun sa angayang tabangan? No? Wala ba matawag tao ga nausik kragihapon? Di ba? Lasama nining mga hinabang sa kunang gikaingon. No? Unsabay mga hinabang karon sa gobyerno? Kung adunay four piece, adunay akap, adunay tupad, unsa pa? Ang aduna po'y walang gutom. Dire sa walang gutom, daghan po kayaw-yaw dire. Kay lagi, naadaw ang dili ang ngayon nga makadawat sa walang gutom, pero nabutang sa listahan. O tungod ka na, kaysa pag-survey, sa paghigayon og census, na atong tungura, anaapa sila usab sa kalisdanan. Diba? Sumuna kabagtig kabulkadas, nga, dunay mga gihimo ang atuang gobyerno, no? Pero usay kay matabunan tungod sa mga nagkadaiya nga mga issue kadramahan sa Senado sa Kongreso, di ba? So munay nahitabo. Muna nga karong panahuna dapat magyud magkahiusa kini bitaw nagatubang paghiapunta sa krisis, oh? Hulga sa kalisdanan. Walay kahumanan. Diba? So kinahanglan taog unsaman. Nagkinahanglan taog sakto or konkreto nga programa. Dili ni putyo-putyo nga programa kabagtig kabulkadas. Kay kung magsige lang tag ingon ini, no? Magsige lang tag mura bitaw taog ga sige la ga practice. Sige la implement karon nga program. Magnahi mo lang trial and error ba? Gisulayan lang puro, wala bitro, dili matawag nga magdugay ang usa ka programa. Nga naman, tungod kay dili man gud pud maimplementar og tarong, di ba? Dili man mapatuman og tarong dira sa kini nga sa inig implementasyon na. Plus, di pa gid mawala lagi na yung issue nga pili-pili. So mo gani mahitabo kabagtig kabalkadas, di ba? Alas 6:20 na itong oras. Diri pa gihapon sa pagpanag-uban. Nagingon nga kining hinabang sa gobyerno. Okay, matod pa ni kining Jose Katong nga ang hinabang sa gobyerno nakatabang. Yes, nakatabang man. Di gina ikalilong. Pero ang pangutana manggod, no? Og hangtod kanus ahatagan nimo og hinabang ang usa ka tawo. Di ba? Hangtod kanus aka maghatag og mga ayuda. Why not nga instead of ayuda ang imong ginahatag sa mga tawo, nganong dili naman na ginatutagaan ang mga tawo kining programa nga pang malahutayon sa tunang gibalik-balik. Di ba? Dili ta mag-implementar o mga programa nga short term. Dapat mag-implementar tag programa nga pang long term. Nga sa tong lantaw, nga kung ugaling kini ang masakto lag implementar, wala na unyay mga kabos nga pamilya kabagtig kabalkadas. Di ba? Mama na ang gilantaw na sa itong gobyerno ka ha? Nga maghatag og programa sa mga katawhan aron nga mapaubsan ang poverty incidence. None. Sa kanunang paghatag og hinabang ayuda, Makapaobos ba na sa poverty incidence? Sa tong lantaw, personally, sa kwa kabagti kabulkadas, mas nakapagrabi pa Hinoon sa poverty incidence. Ganun man. Tungod kay ang mga tao karon saga di naman Hinoon ganahan nga mo trabaho. Diba? Tungod kay adunay mga dagang hinabang sa gobyerno. Laliman ka, kung dili ka maapil sa 4-piece, pwede kang mo-avail sa walang gutom. Diba? Doon na pailain ng mga programa karon nga gipanghatag sa gobyerno kanang tagpila at taghapsak sa akong bugas. So maingon ta, nga ang kaniadto, ang mga tao nga wala kayo gianad o hinabang sa gobyerno, maningkamot, di ba? Maningkamot nga aron nga adunay mapakaon sa iyang pamilya, katulos o sa kaadlaw. Maningkamot nga mangubra, maningkamot nga manisok-tisok di hadapita sa lampalibot o unsay matanom aron lamang nga adunay mapaabot. Pero karong mga panahuna, sumala, pangita danag mo imong suhulan o manlampas, napa ba? Nihit na kaayo. Di ba? Pangita di hadapita nga mamugas, maglisod ka. Unlike kaniadto kabagti kabalkadas, nga wala kayo hinabang ang gihatag ang gobyerno. Di ba? Dunay mga programa kaniadto, programa nga ilahagay yung haguan. Karon manggod kabagti kabalkadas, mga sagad sa programa sa gobyerno, dili na maghago ang mga tao. Di ba? Dawat na lang maglimpyo. Pwede ra ka maglingkod-lingkod, di ana. Dantan o pilakat bulan. Doon na kay madawat. Di ba? Singon na ang nahitabo. Muna'y giingon na ang gobyerno saktog plano. Pero ang pag-abot sa implementasyon, wa na pod nagkadimao. Radio Magbating. Muna giingon kabag di kabulgadas, kanunay monitoron, kanunay na to nga kining sutaon, kung paunsa na to mapaubos ang poverty incidence. O, mogi na gabalik-balik, ugtaman, paunsa, mapaubos ang poverty incidence. Gusto man di ayo maubos ang poverty incidence, why not nga ang atong ihatag na programa is kung ugaling mag-uuma ka, imuhang itrain ang mga mag-uuma. Kung skills worker ka, kung sa imong lantaw, doon na kay mga skills na napita, why not i-develop ni muna? Di ba? May nguntag, naaman sila, naa sa testa, pwede. Naa, pero ang pangutana karon, di ba? Ang pangutana karon kabagti kabulkadas, kung tanan ba nakapahimulos, wala ragi hapon, di ba? Muni giingon, nga, kung giundang palangunta ng mga ayuda-ayuda, no? Ang mga programa uban sa gobyerno, daghan ang mapahimulos. Di ba? Kung giwala pala ng tupad, ay giwala pala ng, I mean, kining walang gutom, giwala pala ng ang napabinding akap, o uban pang mga programa, kung giwala pala na, o giilisa na og lain nga mga programa nga haguan gid sa makatawhan, di wala untay problema, di ba? Dili unta magpatuyang ang mga Pilipino og panganak ilagi dunay mga hinabang sa gobyernong ihatag 4-piece, walang gutom, unsa pa na mga programaha nga di na angayan nga di na nila kinahanglan pa nga maghago. Radio Magbating. Mao na nahitabo karon, mao na ang usa, no? Usa sa mga hinungdan nga musaka gayod ang kapobrehon. Oh, sumala karon, di ba? Suruya ang tibuok na tong kuan, ang tibuok komunidad. Kung naa pa ba'y mga, daghan pa ba ang nagkuan, daghan pa ba ang nananom o mga utanon, daghan pa ba nananom o mga kining lagutmon, di ba? Gamay na lang kaayo. Di ba? Nga naman, tungod lagi, kay nagsalig na lang halos sa gobyerno. Muhingon na ang kastarungan na magiging sa uban, ano, magkinahalan na maghago. Kinanormal lang ay ihatagan taghinabang tungkol atuan man ang buhis. Correct. Atuan ang buhis. Pero sa inyong lantaw, muhingon tag, Doon na ba'y kalambuan ang ato ang kinabuhi kung ugaling magsigilang tagsalig sa gobyerno? Wala. Kita ragya po'y makaluluoy. Di ba? Sa kanu sa sige na to, gumikan sa sige na to, salig sa gobyerno, hangtod ang nahitabo, kita na mo'y nahimong makaluluoy. Nga naman, tungod kay panahon sa eleksyon, di man tamubutar o walay kwarta. Ngay mudagan nga mga angayan nga mukupot og disi og posisyon nindot og mga plano nga makahatag og kausaban sa tuang nasod o sa tuang komunidad di man suportaran kay walay kwarta ang nahitabo human sa eleksyon ning haruhay mo nagpabilin ang nabulahan kadtong mga politiko nga nagbuhay daghang kwarta ngano man ilaha ang project di ba tanan hantod mapunta sa ilaha bawion ang gastos sa eleksyon ang mga tawo na pasagdan. Radio magbalik. Radio magbalik kag bagdi gibalgadas dugang padisgutanan diri sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan na sa 27.
1: Mulaban sa katawhan modapig sa kamatuoran pagtingan sa katawhan.
2: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduolan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang nakamaga ako pero subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang po. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si Jubilin. Na ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
12: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog og mas migon nga komunidad.
13: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
14: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment.
15: 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dio sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
16: 106.2
17: Radio. Mula ban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingalan sa katatawhan.
0: Alas ay sa 32 sa itong oras, sa balik na dere sa pagpanaguban, nagkabagdig kabalkada sa nga ito ang tulumanon sa kanunay na bagan ka na sa Camp Health Multispecialty nga nahimuta nga CNS o bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, ano rin mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, o sa ka-obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lahat pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosla sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonologist, Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolino, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, as Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo text or mo tawag, cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdig kabulgadas, sa mga incoming first year college or diba ka senior high, pa-enroll na kamo sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Pribadong tulungan sa pagadian, nga ubos kayog tuition fee, mako na ang Eliana Bayview. Pwede ka magkapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi eh. Muna gato mga literal nga mga working students, mga part-time jobs. Hala sige, mga pagto na pa-enroll sa Eliana Bayview. Ang Eliana Bayview na himutang sa Balangasan o daghan sa sila mga extension campuses aron nga maka-accommodate nila ang tanan nga mga tinunan. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Ang Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Alas ay sa 34 na tong oras, sa dugang pang nagpaluyo sa tuwang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Mao ang GPM 88 International Manpower Corporation. Alang ni adtong mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 nga tuna sa 43 anyos nga dunay plano nga motrabaho sa abroad isip mga domestic helpers. Ay napagalangan na apply now sa GPM 88 International Manpower Corporation, no? Kung na diin, kini sila ang dunay mga nakinahanglan o DH kung domestic helper alang sa mga nasod sama sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar o lakip na usab kabagdig kabalkada sa kining United Arab Emirates. So ay na mo pagalangan pa paag inyong buhaton kay muadto lang mo silang opisina nga nahimutang kabagdig kabalkada sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian City. No? Mao na ang GPM 88 International Manpower Services. Nga diin sigurado gayod nga matabangan mo nga makatrabaho mo sa abroad. First time or ex abroad, lakip na usab with or without passport. As long as willing mo nga mo trabaho sa abroad, pwede kayo mo nga ma-apply. O gingon man, nagatanyag sila o libre ng accommodation, pagkaon, pamasahay pa yung sa Manila, pagkuha sa passport, o lakip na, libre ng medical. Muna nga, add to na sa GPA Mito 8, International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Alas dugang kasayuran, pwedeng kontakon si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. Again, kontaka si Miss Jacqueline Cabahog kung gusto mo nga mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. Sayang cellphone number nga 0927-362-1908 o sa 0962-211-6023. Mao ka na ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas 6:37 natong oras. Good morning di ay ni Janilyn Bargayo. Good morning po ni Rosalie Daliripin. Di sa Mulom Lapuyan, Impalmado Tatski. Good morning. O Juanita Sasal Calderon Talaon sa Purok Malinaon, Baray Kulo Mulave. Good morning. Vanix Abamunga. O Aso Abugada. Good morning usab. Sa May San Isidro Pitogo. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, mayong buntag kaninyong tanan. Alas 6:38 natong oras, matut pa sa nag-text din sa ito ang text line, Gabagtig Kabalkadas, iyang reaksyon na. Adol pa niya, tinood yun na, kinahanglan sa mga tao karon kay hatagan o gasaktong panginabuhian. Dili ang magsigilag ayuda, kay wagi na iya, madigi na mulungtad o dugay. Matut pa sa ito ang texter. Adol pa niya, tinood ang kinahanglan na turon sir kay IDE. Hatagan og saktong training ang atoang mga mag-uuma og lakip na usab ang atoang makabatan-unan kung unsa ang ilang mga skills kinahanglan ihatag. Pwede raman adunay mga hinabang pero ginagmay lang ang hatagan yung dagdakong pagtagad-unta kaya kadtong mga trainings nga makapadevelop or makatabang sa panginabuhian. Mugi na yung usa mga angayang gikinag ang ayan nga ipatuman, no? Pero lagi, sa hauntaman, manigiingon nga, kanubot, kanon sa paghaan eh, kay matod pa sa gobyerno, andam sila maminaw, pero ano na yung mga kining hangyo ang ato mga katawahan, igura mo ingon, okay, noted, no, di pagkahuman, kaya di dito. Kaya ilaharag yapong paghukom, no? A decision mo ay matuman kabagtig kabalkadas. Alas 6:39 na itong oras, samtang sa pikas sa bahin sa tuwang kining pagpanaguban. Kining anti-political dynasty. Ang anti-political dynasty bill na kalabang na matutpas sa ikaduhang pagbasa sa bala, sa Ubos Balay Balauranan o kagabi kagahapon kay nagkaguliang ni sila kabagtig kabalkada si Leandro Labeste. Halos dili na paminawon sa yahang mga kaubanan nga mga kongresista. Naunsa na maning ato ang kuanoy? Kongresista? No? Halos dili na paminawon kabagdig kabalkadas. Nagsige na lamang in town o dunay mga mo-object. No? Kung natanaw mo kagabi kagahapon sa ilaha bitawang kining sesyon, ambot lang yun. Pero karo, nakalabang na matod pa sa kaduhang pagbasa. Giaprubaran sa Kamara de Representantes sa ikaduhang pagbasa ang sugyot balaod no na Anti-Political Dynasty Act nga nagtumong nga did-an no ang dungan or managsunod nga pagkupot o katungdanan sa magpamilya sa usa ka lugar. Nagingon, lisod gini siya palutson. Basin kuto ba ni siya sa ikaduhang pagbasa or else kung makalabang man ni sa Kongreso, dito na po ni Epiton og taman sa Senado. Ilalom sa House Bill number 8389, dili mamahimong mudagan or mukupot og disa og posisyon sa parihong lokalidad ang managtiayon o dibagha ang mga anak hangtod sa ikaduha, no? Nga antas sa ilabang relasyon, o, oh, managsuon. Second consanguinity, kabagdi kabalkadas, pero kagahapon, kasi ang gisugyot ni Leandro Laviste, gikan sa second degree, no? Himoon ng fourth, nga dili pwedeng mukupot o katungdanan, dili pwedeng mamudagan sa kining pareho nga lugar. Pero kini ang gipang object, no? Lakip niini ang mga posisyon sa barangay, munisipyo, syudad, probinsya, o lakip na distrito. Oh. Ipangunahan nila ni Speaker Faustino Bujedi III o ni Majority Leader Sandro Marcos ang nasugyot balaod nun yung gisiputaran usap sa kapin 170 ka mga magbabalaod. Sigun pa sa masa author na tumong niini nga pakusgan ang pagsalig sa publiko ngadto sa gobyerno o hatagan matupagpatas ng pagkangakahigayunan ang uban nga katawhan nga makasulod sa serbisyo publiko. Kung hingpit na kini nga mabalaod, obligado usab nga magsubmiter ang mga kandidato o gisumpaang ilabitaw nga gipanumpaan nga sa laysay sa Kumelek nga nagpamatuod nga dili sila supak sa gidili sa political dynasty. Ang balaod ang ipatuman sunod sa eleksyon kung hingpit na kining maaprubaran. Mm. Pero sa inyong lantaw, no? Sa inyong lantaw kabagti kabalgadas, maaprubaran kahane ang kining anti-political dynasty? Ha? Nga kung ninyo ang tanawon sa Kongreso, halba, halos-halos magpamilya sa Senado, samot. Pero sa Kongreso, second reading pa lang, nakalabang na. How about kaha kung sa third reading? Makapasa, makalusot pa ba kaha ni? Sa kung nangigkaingon, ang kining anti-political dynasty bill, dugay na kayo na giduso. Diba? Kuha ko masayop sa kuwang pag-baton o saktong panimuot, panahon pa ni Gloria. Diba? Aduna na ay nagtinguha ng nagtinguha ang mapasar ning anti-political dynasty. Nahuli pa na lang ning puli si Pinoy, ning puli si Digong, hangtod karon ni BBM. Nagsige paghihapog dinusuay nining maong balaod. Tungod manggod, kaya nga tuwang nasod, halos ang nanagan magpamilya. Di ba? Bisan asa dapita. Halos nga ang mukupot sa usa ka posisyon, sa mga tag-as nga posisyon, managkabanay ra. Asawa, anak, bana, pag-umangkon, di ba? Uyuan. Inana ang nahitabo. Mauna, nga daghan gid ang musupak, samot na, pag-abot sa Kongreso. Nga sagad sa Kongreso, ang mga naadana, mga magkaliwat, di ba? Plus, doon na pa'y Senado. So, mauna, kapag di kabalgadas, nga, lisod yod kayo, no, ma-implementar, or ma-aprobaran, kining anti-political dynasty bill. Hangtod kanus or kung si kinsa kaha ang mamahimong maka-approve ni ini. Kaya ang presidente, gusto niya nga ma-implement na yung mga balaura. Diba? Gusto niya nga ma-approbaran. Aron nga, dili na magsigi o dagan, magpuli-puli lamang sa posisyon, din hangtod ang anak kay nagkupot na puglaing posisyon. Diba? Kaya aron lagi daw, nga mahatagan tog kahigayunan ang uban kabagti kabalgadas nga angayan unta nga mukupot apan dili wala nahatag kahigayunan tungod kay lupigon sa kwarta. Oh, ikaw laban naman imong bana, kung for example imong bana kung gobernador, imong asawa og anak congressman, paldo, di ba? Paldo sa eleksyon, panahon sa eleksyon, sakto o unsa man resources. Ang kasundaluhan, ang kapulisan, pwede nila nga kuptan. Uban pa nga mga men in uniform. Plus, ang sa uban nga mga resources and machineries, sila'y makabuot. Di ba? So, lupigon yun tong mga gusto nga mo sungag kabagtig kabalkadas. Gawas lang kung ang usa ka opisyal, kuhaan og police power. Kaya ka na, wag yung mahimo. Pero kung ugaling wala, di ba? Ugaling dili makuag police power, ang resulta, mo'y maghari gitong naa sa posisyon. Di ba? Nga naman, ang pwede under sa gobernur, mahadlok sa congressman, o kung sa ikuman na gobernur ni congressman, tumanon. Kaya kung dili mo tuman, pwedeng i-kick out. Di ba? Samot na ang mga hepe. Gawas lang sa itong kasundaluhan. Kahit atong kasundaluhan, doon na maging sila'y gitamdan nga balaod. Di ba? Ilahag yung gibarugan ang ilahang ipanumpaan. Nga digid sila magpadala sa kahadlok. Kinahanglan yun ipatigbabaw ang ilang kaisog. Di ba? Pero ang uban, tua. Kurog kay hadlok lagi i-floating or hadlok ibalhin. No? Sumaw na nga maglisod yun o daog katong mga gusto nga musungag sa magpamilya nga nagkupot nagposisyon sa gobyerno. So mo po na mahitabo kabag tigabalkadas ni Karon. Kanos a mahimong maprubaran ang anti-political dynasty bill. No? Duna bagyod, kahigayunan, o hangtod lamang sa pagduso for the sake nga dunay ning file. Diba? For the sake kabag tigabalkadas nga daw dunay gihimo ang atong mga magbabalaod. Kibasin pag unsaon, si pagbalibalihon, musugot mo sa dili, no? Daghan gihapon ang nagtuo nga ang kineng anti-political dynasty bill igora ni giduso aron ingnon nga nagtinguha gyud nga maundang na. Pero di ay ito, palus

Dili matud pa katong nang labay nga interview na to ni Attorney Jed. Gingon nga as long as no wala pa naka-file og kandidatura ang usa ka individual o wala pa pud ni usab ning deklarar nga mudagan og any position, dili matawag nga early campaigning or premature campaigning kabagtig kabalkadas, no? So aduna matudpay katungod nga maglibot sorry besin kinsa o ilabi na ni adtong mga kunugaling ihagyong naandan nga mutabang lagi kunuhay. Kunuhay, bitaw mutabang. Ano na ikunuhay? Kaya naman ibang pagkaroon na ignon nga mutabang, kaya lagi naghinangat ng eleksyon. Naghuma sa eleksyon, kaya wana. Samot nang mapilde, wana, di na kabalong mutabang. Anyway, oh, di ba? So, matawag lamang premature campaigning kunugaling, no? Nakaduso na siya sa iyahang kandidatura. Unya nagdangampanya na siya nga wa pay sugod ang campaign period. Oh, mao nay pagpaklaro kaniadto sa COMELEC. Katong mga karon pwede pa mo magsuroy-suroy, maglibot-suroy o ay la mo pahalata nga mudagan gyud mo kay dunay uban kay papawgid mo angkon nga dili kung mudagan, mutabang ra ko an arman, di ba? Oh, ipaagi lang nagtabang. Pero mga tao magud karon kay di na madala, di na masulod sa bulsa. Kung kaniadto ang mga tao kay masulod sa bulsa, karon kay di na gyud. Kamayngon na man ang uban, Jesus, tabang-tabang na pud dayon kay pagkahuman magpamudagan dito, nag-aim mag ini posisyon, di ba? Mo may tinuod. Mugawas lang og panahon na hapit ng eleksyon, paghuman sa eleksyon, tuara na wa nagkalit. Anyway, manawi kong oras, salamat sa pagpaminaw oy. Hantod na lamang uwa pong adlawa, ko si Bagting 17 Florence Fima, may buntag ganin yung tanan nalasay si Quinta isa-isa buntag.

0: si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-mm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa agdanan. Sakit, gagayo bangon. Kunya, patsika ko. Dito, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good ka kong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Pagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon ang Webes Pizza 21 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment. Click na usap sa Radio Bagting News official Facebook page o sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, Zamboanga del Sur ikaduha sa listahan sa pinakapobreng probinsya sa Rehiyon 9.
3: Mga ahensya nag-iusa batok sa child labor sa Zamboanga del Sur.
1: ATI-RTC 9 nagpahigayon ng workshop alang sa pagpaligon sa Agri-Fishery Extension Services.
3: Sa uluhan sa balitang regional, miyembro sa LGBTQ, posible mag-atubang ugas human sa giingong pagpanimbong sa kasal ni Sultan Kudarat.
1: Kapin 5 ka milyon ka pesos nga kantidad sa heavy equipment na kumpiskatol sa anti-illegal mining operation sa Cagayan de Oro, usa ka suspitsado nadakpan.
3: Sa mga balita sa kaulungan, PDEA K9 units nagatala og record sa drug seizure sa tibuok bahin sa Pilipinas.
1: Labing unang expert talk tali sa Pilipinas og Germany gipahigayon.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, security guard sa San Diego Mosque giila isip fallen hero human nagpugan ang armadong pagpangatake.
1: Kapin 400 kabata patay tungod sa tipdas sa Bangladesh.
3: Sa balitang negosyo, DA laraw magpatuman og tang 53 pesos nga kilo nga SRP sa lokal nga bugas.
1: Sa uluhan sa balitang sports sa Berkey, ito sa gipaila sa SBP isip bagong coach sa Gilas Pilipinas Women.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, PhilHealth Yaka Program gipaligon sa gobyerno para sa libreng check-up o tambal.
1: Samtang sa nasayod ka ba? Nganong mo amagman ang kalimutaw sa iring o iro? Ato kining siren.
3: Samtang sa balitang showbiz, Miss Grand International All-Stars official na gisugdan sa Thailand.
1: Mao kadto ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita. Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC PGC, aduna kini Wella System o Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Nagpadayon paghihapon ang problema sa kapobrehon sa probinsya sa Zamboanga del Sur, usa ka dugay ng dakong hagit nga giatubang sa tibok rehiyon sa Zamboanga Peninsula. Sa usa ka press conference, gipadayag ni National Anti-Poverty Commission Deputy Director General Yusek Isnain Katong nga dunay dakong pundo nga giandam ang gobyerno aron masuportaran ang mga kabus nga pamilya ilabi na sa Rehiyon 9. Gipahibalo usab sa opisyal ang mga programa alang sa panlawas aron masiguro nga dunay access sa tambal, healthcare o saktong serbisyong medikal ang matag pamilya. Ipaklaro ni Katong nga tinguha sa gobyerno nga mahatagan og maayong panginabuhian og disenteng trabaho ang matag Pilipino aron matabangan nga mahawas sa kalisdanan. Apan bisan pa man sa mga programa og pagpaningkamot sa gobyerno, nagpabilin gihapon ang kapobrehon sa pipila ka mga probinsya sama sa Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte, pinasikad sa datos sa Philippine Statistics Authority. Sakit nga kamatuoran apan naghatag og dakong hagit sa kagamhanang probinsyal og sa tanang sektor sa katilingban aron mas mapaligon pa ang mga serbisyo og suporta alang sa katawhan.
5: Kinanglan lang yod nga ang mga LGUs na to, kauban na itong basic sectors, makaplano og tarong sa ilang Local Poverty Reduction Action Plan under Republic Act 11291. As to whether or not nakapacitate na sila, yes. Walay provincial planning officer sa tibok Pilipinas nga wala ni agi sa atong capacity building mechanism. All, meaning from the provincial, city, and municipal levels sa tibok Pilipinas. Doon ay pondo, doon na.
0: BBC Balita.
1: Taliwala nini gipaila kon giila paghihapon nga malinawon ang mahigalaon ng mga residente sa Region 9. Ang panaghiusa tali sa mga Muslim, Cebuano ug uban pang lumad nung grupo mayo sa mga pinakadakong kusog sa rehiyon og nagsilbing ehemplo sa respeto, panaghiusa og kalinaw tali sa nagkadaiyang kultura. Nagpabiling mahinauton ang mga katawhan sa Zamboanga del Sur nga sa umaabot nga mga panahon mahawas na sila sa kapobrehon, ilabi na ang Zamboanga del Sur tungod kay taas ng panahon nga nabutang kita sa pinakapobre nga probinsya.
3: BBC Balita. Nagpahigayon og panagtigom ang 16 ka miyembrong ahensya sa Zamboanga del Sur Provincial Council Against Child Labor aron mapaligo ang mga programa, mapaambit ang mga resources ug magahimog epektibong mga pamaagi sa pagsulbad sa mga hinungdan sa child labor. Tumulong sa mao panagtigom ang pagpanalipod sa kaayuhan sa mga bata ug pagpaligon sa mga inisyatibo nga mopugong sa pagpahimulos sa ilahang trabaho. Gikatakda usab nga ipahigayon karong Hunyo 2026 ang usa ka caravan og Project Angel Tree activity nga maghatag og tabang sa mga batang trabahante ug sa ilang mga pamilya og dungan nga magpataas sa kahibalo sa publiko ug mapaligon sa suporta sa komunidad batok sa child labor.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, malampos ang ipahigayon sa Agricultural Training Institute RTC Region 9 ang Harmonizing Programs and Services with ATI RTC 9 Partner Agencies Workshop. Sugod niya itong Mayo 19 hangtod kay gahapon, Mayo 20, 2026 sa Bay Plaza Hotel. gitambungan kini sa mga partner agencies, LGUs, HEIs o ATI focal persons aron mapalig-on ang koordinasyon o panaghiusa sa mga programa o serbisyo alang sa agri-fishery sector sa Region 9. Sulod sa duha ka adlaw nga workshop, gipresentar sa mga partisipante ang ilang mga programa, local commodity profiles o mga kasinatian sa field aron matino ang mga prioridad nga interventions alang sa tuig 2027 o sa umaabot pa. Pinagi sa mga kalihukan, gilauman nga mas mapalambo ang data-driven o nga mas efficienting extension initiatives alang sa mga mag-uuma o mangingisda sa Region 9.
2: BBC Martin Balita.

0: Aduna dai bagong head coach ang Gilas Pilipinas Women. Gipahibalo sa samahang basketball ng Pilipinas kon SBP niya tong Miyerkules kon kagahapon na nakuha si Canadian Borky BT Toss isip bagong head coach sa Gilas Women. Si Toss kaniha kon kanhing magdudula sa basketball coach gikan sa Winnipeg, Canada. Apan gasamtangang nagpuyo sa Japan. Ipanguluhan ni Toss ang Red Waves ngadto sa managsunod nga kampiyonato niyatong 2024 ug 2025. Samtang nakuha sab niya ang prestigyosong All Japan Championship. Sayang napulo ka season uban sa Red Waves, niyang gidala ang team sa lima ka finals appearances ug nakadagog tulo ka Coach of the Year awards. Ang Gilas Women kasamtangan na nasa ika-30 nga pwesto sa tibuok kalibutan sa pinakabagong FIBA ranking. Sa national sa bag-o lang usab nakatala og makasaysayan ang kadaugan batok sa Colombia, usa ka non-Asian team atol sa FIBA Women's World Cup qualifiers. Ang balitang sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya tong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang main nahimutang sa Santiago daw sa DBM ang ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila sab exclusive distributor sa LPG Fiesta doon na sila ay branch doon nahimutang doon sa SMC College o doon ay lain branch sama sa Dumalinaw, Aurora Raug Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, gipadayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ang paningkamot nga mahimong masayon, duol og libre ang check-up og tambal alang sa mga Pilipino pinaagi sa PhilHealth Yakap program. Ilawom niini mahimo nang makadawat og konsultasyon, laboratory test, screening og tambal nga moabot og 20,000 pesos ang benepisyo alang sa kwalipikadong miyembro matag tuig. Nagpahimang nausab ang Department of Health nga dili nahulaton pa nga magsakit ayha magpakonsulta. Yawag usab ang publiko nga magparehistro sa Yakap aron makabenepisyo sa libreng serbisyong panlawas. Ang listahan sa accredited Yakap facilities mahimong makita pinaagi sa PhilHealth Yakap facility list sa PhilHealth pinaagi sa eGov app. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Og Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayon, kabal. Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 28. Nasayod ka ba? Ano daw mag-amag ng mata sa ero o iring? Ini kagabi, bagting 28? Sige, ito ni Sairan ha. Nasayod ka ba kung unsay nagunang rason kung nga nung muamag ang mata sa iring o iro magabi kaysa sa imuha? Sigon sa panuki-duki sa mga eksperto, maudi ay nga muamag ang tipal o lakip na usab ang kining mga mata sa iro, kining magong tipal o kay mag-amag, manini kagabi igod, basta imong hampakon. Bisan pag din imong hampakon, mag-amag gihapon. Mga mata sa iro ng iring, mag-amag gihapon. Bisan ka ng mga kabaw, mag-amag gihapon na. Kay do naman kini silver mirror. At timan ina, do na'y silver mirror di ay sa likuran sa ilang mga mata. Nasayod ka ba nga ang ingon ini nga sitwasyon sa mga pets, yan ninyo ang mga binuhi diha. Itawag og tape tong. Tape tong yung pagbasaan. Gumikan sa tape tong, nahatagan og katakos ang mga mata sa iring og iro. Masayon lang kakita magabi'i bisan pagdulom. Ay, mauday ning baklay-baklay gabi'ing dako. Dili sama nimo nakita nimong dunay lain paamag sa mata sa imong hinigugma pero gapa blind blind ra gihapon ka. Sakto ba na ni ke? Ah, sakto lagi. Mao na siya dunay silver mirror di ay ang mata sa iring og iro. Mao nang makakita sila inig kagabi. Paamag pag yun ang ilahang mga mata.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Mati o padi, ani ana ang balita showbiz.
2: Formal lang gisugdan ang pinakaunang Miss Grand International All-Stars sumandi pahigayon ang Welcome All the Stars to Bangkok and Sashing Ceremony niyatong Mayo 19, 2025 sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Ang veteran focus edition sa pageant adunay 58 ka kandidata gikan sa dagalaing-laing nasud nga mag-compete alang sa corona. Gipangunahan ang programa sa Filipino host kasi MGI Queen CJ Opiaza diin gipaila ang mga kandidata o gisuluban sa personalized MGI All-Star sessions. Lagip sa mga Pilipinang delegate sila si Gazini Ganados, Alexa Nunez, Fusha Ann Ravena, Kaylin Trajano o Imelda Swishhart na may pakita o gambiansa sa intablado suot ang ilang swimsuits o gowns.
0: Samtang sa laing bahin ng atong mga programa kon ang BBC Bagting Balita alas 7, mga kabagting o kabalkada, hatulusab ka na ito sa Iliana Bayview College. Nag-inusarang pribadong tulunghaan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, nagtanya gugunom ka kurso nga maukining musunod, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BAELS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala nay rason aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: And of course, sa laing bahing gabagting kabalkada sa NTC Region 9, nagpasidaan usab sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa mga scam messages o malisyosong links na nagpalapnag pinaagi sa text messaging o online platforms. Doon ay mga mensahe na pagkaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron makapangilad, gihangyo ang tanang katawan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag o personal nga impormasyon o one-time password o sigurohon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kahadlukan nga mensahe nga do sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magbad nga nung mag-amping sa inyong personal nga impormasyon. Muga na ang opisyal nga paibalogikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko.
0: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Yan, good morning ni Dondon Tormes nga nakaroon sa Dumalinaw. Jenny Lynn Espanyol Ibol. Good morning usab ni Ching Chiva Paklibar. Ayan Magallanes Alvareco nga nakaroon sa Midsalip. Gipo sa Buanga del Sur rather. Bagitan gipo sa Rebecca Unito nga naa sa Midsalip o kaninyong tanan nga mga naglantaw sa ato ang Facebook Live garon. Daghan kayong salamat kaninyong tanan and good morning. And sa mga naka-tune in usab sa 106.3 Bell FM. Daghan kayong salamat. Lakip na usab sa Radyo Bagting News on Radyo Bagting 756 kHz. Daghang salamat sa mga naka-tune in usab garon. Higikan sa probinsya sa Zamboanga del Sur, hangtod na sa mga kasikbit nga probinsya kung asa maabot ning atong sibyahan. And of course, good morning sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning, di ay ni Joey Maydel Castillo. Always ni siyang nagmonitor sa Radyo Bagting mobile application. And sa mga wala pa naka-download, pwede na ninyo i-download sa Google Play Store. Aron ninyo hang madungog ang mga programa din sa publiko. Din sa ito ang sibyahan. Gikan sign on, hantod sa sign off. Bell FM o Radyo Bagting na siya mga kabagting o kabalkada. Kung Doon na may mga Android phones, mga cell phones din ha. Ito lang mo sa Google Play Store. I-type ninyo din ha ang Radyo Bagting. Gawas na dahil na ang logo ng BBC. Kay Baganyan Broadcasting Corporation man ta. I-open ninyo, makita na dahil na ninyo din ha ang Bell FM o Radyo Bagting. As long as naamoy internet or wifi connection. Alright, mao ka na ang naglangkob sa BBC Bagting Balita. Alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuag.
0: Ako sa si Bagting 29, Cyril Uniotli Raza. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita.

0: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, muin kam pa ka!
6: Southland Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
10: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Southland Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Ako'y greeter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako greeter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat. Sa Southland Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Southland Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold, mapalit sa mga butika.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
12: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko tiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako. Tin Panyawan with Magusin. Dantan og mga 2 semana pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
13: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
14: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
13: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
15: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Tungon siya akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
13: Maugad ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
16: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
18: Radyo Magbating.
19: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
20: Pulso pagkatauhan. Pulso pagkatauhan. Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, inuman usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
21: Higala, kumusta? May buntag niyong tanan. Adlaw karon nga Huwebes, Pizza 21. Imbulan sa Mayo tuig 2026. Atras muntag. Ninyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinhila mo sa naguna nga registration sa Kuwait sa Pagadian. Kini inyong mahigala. Ilmer Bagits Maghanoy.
22: Kinasab sa ex-robotin, mahigalam. Kikuban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programa. So, bueno, mga higala, kumusta? Og maayong adlaw ka na itong tanan. Adlaw na Huwebes, mga higala, sa 21 bulan sa Mayo, tuig 2026. So, mga taga-LT, o ay mo panakop ron sa kuanha, pasulod sa pagadian. Kay, aron mo di mo mapatawag. O, niya ito, hangyo. Okay, itong una, mapatawag ra ba? Okay, na-traffic man good. Pero gaya mo sa sintro, wala yung mga magbabalaod nga ma-traffic.
21: Okay, ra.
22: Adi, good may patawag. Ngayon, gawas atong naa mga kailangan natin, isgutan. Kaya tumiyaging adlaw na adere ang usa sa mga matawag na to na yung binisaya, bitaw. Usa sa mga kumagko, o kung naman eh, galamay sa presidente mga higala, undersecretary man. Sa Anti-Poverty Commission.
21: Kapag nga dito, dinhin na sila. Na sila gihimo nga training dito sa hotel dito sa Ubos.
22: Biplaza.
21: Biplaza. Ilang gitraining ang mga MPDC. Appeal na tong mga SB member nga katong kupot sa infra ba na o unsa na diha. Social work Social Services. Mm-hmm. Apil na po ng mayor, ang ubang mayor, ang pakita. So dito sila, naghimo sila og program, naghimo sila og template para mo sa sundo nila sa ilang pagpanerbisyo. Aron musaka ang kining data, bitaw nga, nalaliman kag pinaka-pobre nga kining probinsya sa Buanga del Sur. Aron musaka-saka po gamay ba?
22: Okay.
21: So, muna siya nga, isa katuig naman ron, nimbalik man ang kining Andres Secretary, atong pangutan noon, o naunsa na ba?
22: So, ipangutan na sa media, mga igalang, si mga dugang lakang, aron usab nga maibot sa Puris Province, ang Sambuanga del Sur, o niya atol mismo sa press conference, dito hisairan, mga igalang, ang Region 9. Usa sa pobre nga rehiyon, mga higala, sa tibuok nasud Pilipinas. Ngayon, dito sa Region 9, mga higala, nag-una ang Sambuanga del Norte. Sa munisipyo sa Sambuanga del Norte, nag-una dito, mga higala, ang Triple SB nga mga munisipyo. Ikaduha nga probinsya mao ang Sambuanga del Sur.
21: Ang
22: ikatulo, ang Sambuanga Sibugay. So, gatong tan-awon, mga higala, ang kining history o ang datos, mga higala, dapat usa sa mahimong Puris Province karon.
21: Sibugay.
22: Sibugay. Kaya ano, nganong mag-isgot man tag Sibugay, mga higala. Kaya kining Sambuanga del Sur, magulang man eh. Kining Sambuanga del Norte, muna inahan, mga higala. Dayon. Sunod ang Sambuanga del Norte. Dayon, Sambuanga Sibugay.
21: Ayan, anak, so, sa pobre manguna nga district sa unang panahon. Luoy kay na sila mo nang ang huna-huna sa mga board member dito. Puslan man nga luoy kay ta. Maglahi ta. Murto naglain sila.
22: So, ang Sambuanga Sibugay, usa na siya ka distrito sa Sambuanga del Sur, third district sa Sambuanga del Sur, mga higala, ang Sambuanga Sibugay. So karon, mga higala, medyo mura og tan-aw na to ba? Misaka kay ikatulo raman siya nga Puris Province. Dapat unta.
21: Dapat unta. Kato siya mo'y...
22: Siya mo'y ikaduha. Or una. Kay siya may pinakaulah eh. Sa tulong ka probinsya ba? Sa Region 9. Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay. Dapat siya mo'y mag-una. Kay siya mo'y...
21: Pinakapobre. Pinakapobre na guna siya daan sa una sa...
22: Third district pa.
21: Third district pa siya.
22: So, siya mo'y ulahi mo sinso. Kay... siya may katapusan na si Ak.
21: Pero,
22: mga higala.
21: Bright man ang mga opisyal dito.
22: Pero maraming nabali man.
21: Ka, usara sila ka-congressman. Niya, Sambuanga del Sur, duha. Bright man ka sila, giduha po nila. Oy.
22: So, classmate na.
21: Para patas sa Sambuanga del Sur. Niya, ang Sambuanga del Sur, duha biya ka-district. Niya siya, isa na ka-district. Gito nga pa yun. Sos pastilan. Gamay nga distrito, gihimong duha. So, ang funding nila, gikan sa national government, duha na. So, og mahuman pag ining project nila ron nga sigihag trabaho, bilyon-bilyon man eh. Laliman ka ng airport diya sa Ipil. Inig mahuman na siya, malupigan na yun ang Sambuanga del Sur. Malansang yun sa pinakapobre ang Sambuanga del Sur.
22: Laliman ka, mga higala, ang inahan, stagnant. Marag trabaho bito, mga higala, nga imong posisyon diha ra pirmi. Sulod sa pila na katuig ang Sambuanga del Sur. 50? 60 kapin ba idal ni ang probinsya, mga higala, ni stagnant. Wala siya ni Cebu kay antod karon apil gihapon sa Puris Province.
21: Mga higala, wala maapil ang Pagadian City. Kaya Pagadian City ang nagdubala, bright man Mayor Salikoman. Daghan kayo mga patigayon, ang mga negosyante ni Salig sa mayor, munang bubo silang puhunan. Unya ang nakanindot ining bubon lagpuhunan, inig tukod sa building, daghang makatrabaho. Inig kahuman sa building kay magsugod nagnegosyo ang usa ka department store sama sa Robinson, daghan na pong makatrabaho. Lisod po guway magbantay sa tindahan.
22: Okay, kini manggod mga higala katong gisgutan nga sa Anti-Poverty Commission nga naanay pundo. Karong panahon na nindot kaayo ang pamaagi sa atong presidente karon. Kay ilag yung gibutang ang pundo. Ang pangutana na to, pila ba'y pundo? Asa man ang pundo? Suske.
21: Yun sa man pag-implement ang katong ilang anti-poverty framework ng ilang giseminaran katong miaging tuig ilabang gitrabaho.
22: Suske, ang pundo mga higala naara man day gihapon sa Bay Department. Dito raman day gihapon kuhaon sa Bay Department unya. Kining pundo mga higala sa Bay Ahensya sa Gobyerno naa naman eh kada tuig mga higala.
21: Dito ra day mga ayo.
22: Dito ra day gihapon ko.
21: Mao na nga si Mayor Santiago. Naay bag-o nga matukod nga regional offices dito, di ba? Naay gusto nga moingon nga magtukod mi mayor taga Imigluna kay mga ayo mi kwarta diyan, tabang-tabangi pud mayor. Apo nang gihimo ni Mayor Santiago, nangita siya dito sa mga sa Manila, natabangan ning uban nga mga departamento naay project pero ang kuno nalagi po sa uban lagi. Inigagi sa
22: kisipin. Daliman ka mga higala og ang pundo dito na igabon ko haon unya sa atong nasairan kay ni appeal man datong sa Scan Perez. Atong nasairan nga sa Sambuanga del Sur sa pagmugna og planning. No? 24 guna ka munisipyo. Atong kung atong miyagin to igaplano. Unya, karong panahon na.
21: Pobre lang yapon.
22: 11 pa ka munisipyo. Ang nakahuman mga higala sa planning
21: na isa ka tuig na
22: unsa man ini kalisod mga higala ang pagplano anang anang kakabos no unsa lisod gyud kayo
21: anang kakabos ba una pud sa mga mayor nga maghimot og plano ani nya gyapon matuman kay sila may masunod
22: laliman kag ana usa ka tuig nga plano unsi ra ka buok ni kahuman sa 24 ka munisipyo sa Sambuanga del Sur nagtud pagkasulti wa kaabot og 50%.
21: May nalang gani kay ang pagadian nanikabot si Mayor Samico.
22: Mo na nga. Usahay ba daghan kitang plano. Unya kining didto, di ba? Didto man to kuhaon sa mga ahensya sa gobyerno ang funding.
21: Gig magkogi pug kag pangayo didto. Og maghulat lang kag kay kang baka pangayo. Kuno nimo bisigan.
22: Unya didto kuhaon sa taas. Didto kuhaon sa mga ahensya sa gobyerno. Unya kay regional director. Pag-abot ana sa province mga higala ang ahensya ana under man sa local civic executive. Pag-abot sa siyudad under man sa local civic executive. So nagdepende ra gyud mga higala sa local civic executive unsa iyang priority project.
21: Dili na kay kalihok uban nga local civic executive kay mahadlok pug makasab-an kay basta di mo tunong atong plano sa ilahang gusto, lisod na kaayo.
22: Ibutan lang na to, kada munisipyo. Ibutan lang na to, munisipyo mga higala, onya ang priority project sa gobernador.
21: Maunin.
22: Dili haom.
21: Dili mo haom.
22: Sa priority project sa munisipyo.
21: Ah, dili magsilbi.
22: Unsaon mani muna. So kinahanglan, musabay yun ka sa gobernador, musabay yun ka sa probinsya. Kaya yung saan man yung pagkuha ang funding, mga higalag, di ka mo sabay, magbuot-buot, kaya kimuha diha.
21: Dance to the music ka. O na igiingon bito ni Mayor Balong Molina nga, na ay project ang gobyerno. Natingala ang mga mayor nga, na ba? Sa kinahalan nga, maadto lang mo mamayura, maadto mo dito sa kauluhan. Mato nga, ang satong kuha na itong gituyo niya, bago ta ka-apiskon mo na sayang kayo, no, di ta ka mahisgot o insakto. So, pero mao na nakita dito sa mga mayor nga, nakakuyog ni Mayor Balong Molina.
22: So mo na mga higala bitaw, usahay ba? Template, natay template.
21: Aron sundon.
22: Oo. Unya, gawas anang aron sundon, aron usab implement kay, og doon ay template. Template rataman, dili sundon, dili i-implement. Saon man ni mo
21: na. Na, kay tinghimo na po ng budget ron.

0: po lagi ni. Mo bitaw ni ubang mga politiko ba. Oh. Pero lang sa makadungog maigoon.
1: Pero wala no. May maghihapon mga maayo gyud nga politiko nga oh. Naghimo silang trabaho.
0: Okay. Ang ubang mga politiko manghigala dili gusto nga dunay trabaho.
1: Muharuhay ba? Muharuhay.
0: Oh. Muasinso ang tao.
1: Muasinso ang tao na dili, trabaho.
0: Dili gusto nga na trabaho, na sweldo kada bulan kay ngano? Panahon sa eleksyon mga higala, dili na nimo na magalungan.
1: Oh, di na, na may trabaho.
0: Ngalang mayingon man tagdi magalungan, namsi trabaho. Nasi saktong swildo kada bulan nga dawatan. Katong tawhana, dili na mo adto kung asa tong tapok-tapok sa mga politiko.
1: Dili kay, na magpakilimo sa politiko.
0: Oh, kay na namsi swildo. Pero og walay swildo, walay saktong trabaho ang tao, mga higala, kung asa tong tapok-tapok sa may grupo, sa politiko, muadto yun to, kaya ano man. Nganong muadto siya mga higala?
1: Mangyawat man siya nga oh. Mapiskan o
0: may nalang.
1: Ginagmay-ginagmay ba?
0: Oh, may nalang, na ito'y ginagmay-ginagmay. Kapalitag bugas, kapalitag lupoy, kapalitag binlod. Muna, nilis pagadian mga higala, ang nakafocus yun, pinagi ni Mayor sa amin ko.
1: Job fair. Jobs fair. Jobs fair plus agriculture.
0: Tabangan ang mga mag-uma. Dili lang kay tabangan ang mga mag-uma pinaagi sa paghatag o gayuda. Kung dili, mga higala, doon ay mga bagong teknolohiya, doon ay mga training, kay para ang gasto sa mga mag-uma.
1: Mga certified seeds, abuno, gani, katong mga mananagat pod. Naagan ito yung panghatag pod ang kining city agriculture, katong mga similya sa unsa to isda
0: gihatag og similya kay para sila nay mo atiman mga higala
1: o, ang sila mo padako ato
0: ang similya inighatag na ibutang na nato sa gatos ka similya mudaghan man na siya so
1: mudagko man to pagdagko ato
0: manganak ta pod
1: manganak mabuhi na mag-uma mga mananagat
0: unya gawas ana diri sa kining kayutaan ang sa lain term
1: mga mag-uuma.
0: Mga mag-uuma mga higala
1: mamais man imong gitanom ug mahumay
0: naliman ka nga karon patagadungog aning teknolohiya ba nga naa day na siyay soil test ba nga unsay
1: man gina kay wa ta masayod no kay abono sa inig pataka ka abono sa imuhang yuta unya katuday imong giabono ubir na day to siya ang kaning soil content ana nga klase nga abono. So mo na nga dili gid mo bunga og insakto.
0: Mao nay usa ka programa nga nindot dili kay hatagan lang nimo siya og
1: similya.
0: Similya
1: hatagag abono.
0: Hatagag abono. Inighurot sa abono asa man to punta.
1: Unya masayang ang abono. Og kana bitaw sobra na gid paten tagaan nimo siya og unsa man ang abono diha mga number. O paten og taas og acid. So acid ning yuta dili mo bungag tarong. Pero og mas soil test ni sa laman ang city government ko na good pag-listing sa yuta o kung sa content niya mineral content pa na tawag na
0: so muna mga igalang national government muhatag o abono so diri po sa city government aron usab nga dili masayang ang gihatag nga abono dunay soil test testingan mga igalang testiran ang soil diha mga yuta diha unsa nga klase nga abono pwede ibutang.
1: So, kung sa'y kulang niya nga abuno dito, soil content, mo'to'y idungag.
0: Mo'to'y idungag.
1: So, muna naghihimo ni Mayor Sammy ko karon.
0: Muna'y nakanindot dito. So,
1: paminaon
0: na ito. Paminaon sa nato kadali si Consul J. Garayusa, Abtolmen mismo.
1: Atong ito sa kuwan, pag-distribute sa hybrid nga kanang similya o abuno.
0: Diri sa Pagadian City.
2: Ang atong panagtigog ng apuna o sa kinika timailhat ng lokal pinanguluhan ni Mayor ipaningkamutan yun nato, no? Paningkamutan niya na ang programa sa national under sa city, no? Under sa city agriculture mapaabot yun din yun. Gani akong pagyukbo, no? Sa tanan, nilalakot ang sapagsaon sa ato mga farmers association na naadiri karong apuna ato ang mga barangay official, barangay captain, barangay kagawads gani uban yun sa ilahang mga constituents, no? Nga beneficiary diri sa ato ang ipahigayon nga rice and corn seeds distribution. Usa ka na ka indikasyon nga ang ato nga nakbayan sa pagadian naningkamot aun sa programa nga ipahigayon sa national government gipaniguro ginato nga mapaabot yun dito sa mga katawhan nga nanginahanglan, no? Kay siguro nakita na ko, no? Ang hinaot ko nga ang mga mag-uuma akabipon na pauntay mo sunok. Kay nag-uul ko nga human ninyo kita tao raman ta mabot.

0: akong panahon nga may daranta, mukapoy na ta, gustuhon man sa una-una, pero dili na kagwanta itong lawas. No? So, kinsa man ninyo, sunod ninyo. Muna akong pangutana. Usana sa butang atong ikabalaan, kaya ang Pilipinas, daghan tagyuta nga katamnan, daghan tagbasakan nga pwede na tuotam na, pwede mabuhat sa itong mga bakanting loti ang pangutana, napabay mo sunod. No, muna nga, importante kayo na ang programa mapadayon, mapabot yun sa katawan. Importante yun, epektibo. Maayo nga pag-abot, maayo pag-dumala, aron na ay ayuda sa pagpangatag binhi, pagpanghatag o gabuno, aron makita ginato nga ang atong mga programa sustainable yun ngadto sa katilingban, labi na gid sa mag-uuma. So muna nga, akong gi-encourage tanan, ako mahimo, wala, daghan pa makitag lugar gud nga wa matamni. Kabalo ko ana, daghan tag mga yuta nga wa gyud gamita, no? Siguro po na uban na wala ang paglaom tungod kayo uban wala pong katilaw maninyo. Galing mapasalamaton ta, no? Kaya ang agriculture, dili gid siya pareha sa kanang mga driver o tricycle nga nagdaga na to diha nga sila makakayuda kung naay taas sa presyo sa pa nga naagyoy kaugalingong programa manghatag og bin hatag og abon na atong pasalamatan kay dako nga diin adunay gobyerno nga nagtukaw nagtan-aw nato no nga kita makalahutay sa atong pagpanguma kay kasayod ko nga dili mo nga gitkaan ta og ang sa atong kagamhanan ng nasyonal, hantod pa yun sa lokal, hantod kaninyo. Aron makita gid nato ang tabang no sa gobyerno. Muna nga atong paningkamutan nga ato kining maprobinsaan kay sa akong kikayon ganina og maayo na to pagkadala, maayo og abot, maayo nga panginabuhi sa atong tanaw, pwede man nato na mapasunod sa atong mga anak og sa anak sa atong mga anak. No? Sa kikayon ganina nga paningkamote ginyog tisok, kay basiklahe nga binhi ang matisok. No? So, nagkadaghan na ba ang tao sa Pilipinas o niya nagkadagamay na ang ato ang mga mag-uuma. So, lisod kay na, base ng kalisod na naanato karon ang problema nga natagamtaman sa atong nasudnon karon mas musamot pa ni unya simbako ta na imusunod na mag-uuma. No? Susama ninyo. So, akong pagyukbo, pagpasalamat na yung tanan sa inyo makananayon, no? Nga pagsalig o suporta sa tagamahan kalaron. Kita usap, no? Pinanguluhan ni Mayor Maningkamot po. O kung sa'y pwede na po nga programa at sa agrikultura, mapabot na to sa mga susama ninyo. So, kaninyong tapat. Murag po, damo na dyan. Magsigil na lang kung sugo lang eh. Daghan kang salamat sa iyong pagtabang o pagsalig. Masin sa hap sa trend.
1: So nabati na to no si Konsyal Jigger Ariusa. Matod pa niya nga suportado siya sa mga programa ni Mayor Samico. Labi na siya nagunit sa Committee on Agriculture sa katong mga nangaging tuig. Gunit. Mapuli-puli ra mga konsyal.
2: Normal man nga.
1: Unya nakita niya nga dakog kay ikatabang ang kining mga plano ni Mayor Samico lalo na daghan kay itong abono, daghang asimilya nga hybrid. Unya katong mga nagtanom og lagot mon kana bitaw mga utanon naapod na gikan sa Department of Agriculture. Ang kanang Department of Agriculture pangayon dili na mo og dili ka maayo dito. Di ka unsa pa paghatag nila og pangayo.
2: Ang uban manggod nga mga LGO, mga higala. Kumo kay dunay project ang national government.
1: Maghulat na lang sila.
2: Dawat na lang sila. So kung sa, pila to ilang i-request.
1: Dalim.
2: Dalim, dawat limpyo. Pila to ilang i-request, more to. So, distribute ato sa mga katawhan.
1: Makulang.
2: Pinaagi ni, anak naman dayo na. Magawas na ilang pangalan.
1: Through the efforts of.
2: Pero budget national government.
1: Muna nga, ang gihimo ni Mayor Samico, kung na may sila listahan gud sa mga pila kabok mag-uuma nga tinuod. Kaya uban na bugoy-bugoy na kay makadawat o kana abono niya. Kasi uma, mamay kayo, baligya man.
2: So, muna karon mga gala, diris pagadian na ay funding budget sa national government. So, pag abot diri sa lokal, aron nga dili masayang kay distribute mo na largo, distribute mo na